0: Kanga tuā pe mea te uru utaki te aksi mō mata tāsuminga piare tōne aningani. Nō tāngoio ajiri ingi tūnu atoktau katonga atu illoko te uru tabani nuna ringi ni. Kikirtani inu I katutikatiri ingi tāsuminga sakitivu nautasukti illoko tingani. Tamannaru ikayosunga atu ni tappikani. Avatirinammo kauri sannammo ammadu taakkoa imakutinginni kauri sakattamme ammata. CBC kunningahtu Caitlin Jonas ukakati kaunnaksi jumma. Kikettani inui katutsakatikingita angiukkaanga ulaju akisuk ammadu sarumi kaunna. Aure tukimaatti juu tabbani minguaksakbinni ammadu pimmariujuni. Nunani, tukisikia kannanlea, että taasuminga nauttasukti idloktikijangani. Kauppa matuilaadattuni tänna naarkeinnilä ollavu okallaktikinnuilaktanga.
1: Salomelikanga kanoipa nauttasukti matuiltaullakin naarlinga kannuttukaapimme.
2: Koveagi javun. Ikkana yaktivutaikani agutini me pakki kattaktut aglagvi kattiakna amata amma garage me atogunnarlutik amma takkaangaktut upagunnakattakna amata agutini umiksaani tukisigiakumakaangami.
1: Kanuittunille Pilega kakatana patay kanino tama matutaw na ako tama.
2: Agutini mi puraga ako maguti tuktay kung ato kisigay reaktor na naatlang mata tatatere kakto niglo tay kung ap piyaga kak pag pagyaga kakayak luting kawi mayaga kakatatao tay kung ap puraga agutini mo puraga ako kang naarone. Kinako mga kasyo na ang mata, kanutig itawan na ang mata. Dako ato kisiyo maya kaya kakatakatik kun tayo man naun na aklo na amma. Tayo ko nga agutin mo pura kaya kong nangikutik. Tayo ko nga aglagbitin nun. Dako nagayakto kong naklutik. Tukisiyo aglutik agutin na kanong mga amma. Kanga pigyara ako si mga mata. Dako nga ako yun.
1: Olaju le kanukeanga ikajunna pa kanuttugaapin meitä no tänna ilikkanna kun maju no pekkosi tokanne.
3: Ateutti hallarin näkyy tänna huvekillarito piyakirta ulkmat teikko makku piyakirta olla taakko ippejummi ammalu hausuittumi taakko piyakirta kaalauks magetti tänna pingajukilaktanga matyrnäktävu. Tämä nautitettiin kenäjäkpiujuk. Atuutti hallariksi mammata tamakkoa kenäjäkpihatsiareha mutta atangittumi nunalinno atuutti hangneaktumi. Sautanna huvegillarittavu materneerineaktangat atuutti hallarineaktu. Taakko nautitettiin hannuittuni alakkaikumakajarnapata innu pekkoserilauktanginni basana sanakusikilauktanginni taan natuktaukunnat siarneaktuni kisili riviukunnakne arilluni nekhile riviukunnakle arilluni huvellarittiku kavamakko ilakijauni armata taatsumunga tamakkoa aakkisoppalleega suortavu nunalinnu adjikingittunu taimaa pitahakajarpata akaunaalarikajarpia kavamakko kavamatuhakkulu niin ilagi hattarne arutti go tamakko hakis oppalle ja bunni kana yak bichau yi tamakko no nal chitoktu ni no nal lima pitiga shorne arutti waqqa go ni khayuni atan pimmari yu battin akitsi matsia khunak ni akto ta kuno wa ainun atoktau ni akillugu tamakko ajiging itto itekeni pilegi jagun ni akillugu hamutau ya le bekhaglu ni la tamakko nang aulau ti khautuni khijule ri ve khagluni tamakko gelam mata jigeng itu tamakko lokati mavilo ni taman na sibunit ni tao tu ka soak si mama yaba pek kutaw gayap palaw miyo man na ulak tao ak na id miksab bihat siya akong nakulo gilo ni tabani so at jiging ito na tuin na siya akong nakabutan na nunalin nun sa nabigiyatin
1: Ulayo ta una o kau sa kato kau yaga roa nunalin lika ngay na de nabtasukti ko kuno illo ko te kalakipa upalo ni sana yaw valdea yaw kalakipa
3: tako ipia yung muta ipi matu ilaw sa mayuwe wakani kangit hausiti muta piyari si mamiyok amma tay namit si matalimiti piyari video alak tuk tapani hausiti mi hausiti mi piliriyari valdea yabut tako ata begini aktangi piyak si magum na lang ng mata kisya ni piyak pala niya may yabu tapani ang mata ko tangit tuga pimiyon piniya matuyak niya lak sutik sibunitin ni tako nyo nalilima kasat siya nausitok te halang mata suli 8 ni sana gahang na aktigo tako nung ano nalino tayo may tuming sana balaya tajingin ni so tako eh kanayani lalak kay siya suri tamawan yun na rin yun at yung tihalakin niya man taman na huwag niya po tabo na tamak ko asingin akit siya bigin na magatigo tamak ko nang alaw gaba magayaw yun na yun basiga lang yun na yun kanaya katikat siya na ako ta yun na rin yun nunit umayok na tiko di katimayingin ilagin na ako tigo tamak ko nang ailo na akipalayat yun na piumakigayak tutaan na at yung tihat siya na matamawan yun na rin yun namutuin na
1: tako sana yaw yuk sa amiso may mata kikunnul lika ngay ikayok tau visi akilaksok tau luti tako
3: Tai ma 2022 tilugu gamata hakku halak sima mata tamani $800 million ni atu na tu chilak sima mata nun nun hakak sima yunu ta ko hikitani

0: tako a kinau ya hak tu silak jo mi hanu kinau ya ni tigu sibigi guna ni mga tigu tako a kagui tikitilu ki tamani $70 million ni tigu sibigi guna la umaga tigu so tamani hai $270 million tako a ula jitwiki ni akta waka guna 15 maakit siya ko tigilo tigo tamako na nga kito yuti ni tabo na ta na pila kaya kanyak tabo.
1: Tako ale matuwi nga laga tunaw ta sorti matuwa tao lang tilugo. Ila no na ripe ka laga tu tako a kanong lika nga ikayok tao si malaga pan.
0: Tako a mit tapi ko nga iperdo lia lang si malaga maka ni matuwi reaktok siya. Atok tayo nekatsiak si malaga ito tamako alo hinirea harutik. Tamane khinet tule rinir mo atu ti khaksi mallare lexuni tamakko khatim ma viu yu tamakko hari ta yu khuti bo atu na uti chuti go tamawa nunalinno amalo tamakko hamushi uktu it uvalumni unale uktu it ajigeng itu kala epile rivalle smalek tangi taakko le nunali suli tai mai to hangite go tamakko na nga illuni sana begini aktamini sana makai na tu nak tu sana balle si mamme yo tamakko no khanga khung illuwi ilinya ti chigute yu na bu tamawa nunalin
1: apa ko siksa ka kam na rama tako miksa na o kausik sa kakan na kasi o kakan na kong nakipusi
0: buwanga ya huwe laki tigut ay pili kaya kitsya ka maja buta maunga nung nalin no ati uti halang at ilawit pimbaki umataan na ubatin no alak ka umatitsin niyo yung hikirtani ko pipalaya na kayangin ni taman na katibji hatiging uwat tako katimayi tau-tau tu gahat siak tu alai wong mata tabu ni teko aku jagi kuma jaka ama lekana yak tinga hekit tanikut ama inuit tu kusi balia mata hanu leo palia ni ri kuma yak tini kayo tuk tau gai kita tabu na ubat tinu sangin me alak kai kan ni hata mata tako a aku jagi kuma tu ni taka inuit ubat tini kayo tu siak tu
1: koyan nami
2: ubagut tau koyari yumang miyu gut tau kikit tani inuit katu cakati kuni ama in environment and climate change aita kisunga puyok pa environment and climate change Canada kino yanik tao ikayute ikayurong mata tana aglagvik sana yao yon nang ninga no tako ako yari yung malutugi o kakumak sakpunga ammaru katima yegaravut ag katima vekang na kunak sina mata amma kangyak tuga ping miun inu pekosing ini ilinar vek kaunang na mata ta ta na area na gidlugo koya didlungaro ni ukaw matuin naklunga
3: ta ko na lekin naktabu CBC kuninga to Caitlin Jonas oka kata kapti dugu kikita ni ini katu chakati inga tangi yuka ngura yu akisuk amalu sarumi kauna tuki mwakti ti yu mingwa sabbinu amalu bimari yu no nuna no te mali tu sabbiki ni adami yu takwa nuna bu mi angi yuka uti uju yu oka kati kaun na sila mo te kati makati kaktu ti kino ya kakti uyu ni teka ni Tran Tomi pinaswa ko si uro tu mitabba ni taman na kati ki ni uro tu te yoro ko pero say na kana te o okio taktu nga ni shubu ni shami amalo taman na kimi goti ti unna ra mo te pekotak juhani sana ya gunna gunnak tuni tamani ukiotak tuyumi kino ya kakti uyunu nuna bu tunga viku angi yukka ngata kingulinga paa ingau ukaus karama summa takua kino yo yui piuni kagayamma ngata nuna bu miutanu tamanna naareke nila ulabu
4: kismindi Never we are up there, Tabani, Katimani, or to me.
5: Tabani, trying to make Katimani, you may talk.

0: كنادي رجال تماني متى نخزر من عارف تاكتون تماني تران تماني متى وبكسمك تيوت سوق الماء تمكوا بيكو تخزوات سكت تغيري نونا بمت بتاكن الوامن كينا بخسم الوات نونا بمي اكوا بيكو تخزوات سوق القلنا الوكتو سيوت بتاكن الوامن اما لو خاوية ماتي تي مالو تاكو نيا كتاكاتي كتاكتا تنك تاكوا إني إلا ويغا خمتا كيستو إنك سكتون يا عنت نونا بومي إني كيسانا كوساكتروتيك وكوكاتيا لوتيك إني أمرتاكوا بلغي لونيني واتينوت وكالتاكا توتونغا بكونوت إنو كيكاتوينوت أبي توكسما يونيت تاكو كوسرين أسوكتا وتابونيكتا ما بيجوكت لوين
1: كنوني تاكوا كوتاما إنو توينو واتويتاماني نونا بومي يسعى تاون نابا تمكو كنايا سويوني امالو انا سوغا سوني اتوني تمكونينا كايوسكا تبدا تمكوى بيروتاتوانو سنيو نونبو
0: ايدوانا ايدما كايما يراهات وكيو تاكتو اكسدار كمكو يور باللانمان سيلاخزو ملوكتان كانت ميتوانو ميتون سيلاخزو ملوكتان ونا سولو سابو ميا يراهن وكيو تاكتو kemo goyo big jambal kama tindi kama to kunilo temne ningalo okay naktugut inu ilo ya gadi tama ko izriyo wal den suktidluin amal pekot jo ngilo ang nitindut so lo to tarbing nik ubaro ni kakasayet go gading nik ubaro ni imal na kam makotinik sakti balden hydro electric project na to yakalung ni tama ko sakti ra amal kina yato na suktidlo ta ko temne ningano tamakwa takuyu mayabut sakittagere inugnu ikayon yaktunut okausagena sukattigut ammalo inu iloya handinginnik qanayak sittatiarlutik ammalo temne kraftilgo makwa atogere alqtoya handi amal soklo abatiwut soktor rangin karang magal makwa khimakuyi nerbunguna aktoyut takwa ilota handi amata kimakul tiarlutik tamatuminga sakitoyu mayumik takwa angertuna amata tamakuninga sakitpalde yunik tabun atoktorotik nerb temne ningalut okautin naktawut kino yakzoni sakitini akosiku yaktartumut ini kiseni ilorotik pangnakato tiarlutik piang ningalit tabunga isulinesum ningalut temne okautin naktawut
1: nilim nekatiak di tamakwa
0: Tamani, Nunabu. Grace Bay Port and Rogan after Kisiani, them Nicaragua Tilugu, Tamakwa, Akosato Yagari, Kimakuyo Yagari, Tamakwa Pilgayo, Tirok Tilugu, Taman Sakitunama, Kisiani, Okautin Naktawood, Takino Nik, Atomayo, Kamatok Bilok to me, Angotibut, Atokta Tiagno Yagaligangman, Amaru, Takura Kino Yonik, Atuino Timayut, Kayama Yagamata, Akosato Yagari. Abatibakaling itiarong mga makuha akusakto yagari, kinukuyo yagari. Taman usakti si Maning man, nuna bumi, harto ka nik si Maldonilo. Taan na, takumin ako taong batamagkulong at kinayakakti tigatakturut. Kisituin namin sakit yung mga niyakpata. Ang maro, udyaya kakati ko taman na. Wakakautid na nga, silakso akumit, kinukuyo magayaro rakat ukiok taktumi. Ang maro, tamakuha, pilaking kutikot asitin ni pilakiyaw rikang mata. Ubagut kami yung wakang itiagot. Taman na ninganot, tamani na suktugot, o kakasuktugot, ito yung ilaw yung gairin. Amaro, taman na taman na niyakli. So kan ba, kanay katigin, lagati ko tako gamabun. Nuna po gamat kongin, nung nabi ko, kanay katigin itiag mata. Tamak ko nga tako yung maldur, pekotak doanik. Tamang ko kiyok taktumot, sakit tagairin ni. Amaro, kanay ako sa mga sakit tiri ang mainong nun. Tamag ko, sakit na yak pata. Inoy, kanay ako na tiyaglutik. Ukal-takal-takalik sa maraktugod. Kanok tamag ko, sakit pala na ang mga ata. Noon na lakas joab, asing alay, soklo, kalasli, noon na nga ni pilakiningit. Amaro, ubagot, pilakiyak aktubot. Takun naklugit, tamag ko, kanay aktubot. Pilakal-takalik sa maraktugod, tawag ko ningalo. Kalasli noon ni. Kanok tamag ko, truck-takbid, akik sa matiyak ang mga ata, ukiyok-takti mo. Kamana nga yawot ato takang liaktok, ukyok tak to meunut, amaroka iting matsilak to ang meunut, amaroka ang matakot kundik, inuit, pila kato tiagerit, tamakwa kisito inuit, akik taon na sumniak tilo, ukyok tak to
2: meunut. Ula kut, CBC ukyok tak to meunut, pibali ayo. Ubang hausa ang lutong. Kingam yo ang pasiyat sa zileng si majo pejagal luna ino si na mo'y katu ibimigyan ng lauktok ijibalok juice ma ijibalok subigak tana kagisaw sa kuto ni pacha katu ibimigyan lauktok pasiyat sa zileng si majo hukat si lauk si matilugo takyo lauktok may ang nak inugun ni ito ni Amalo hukik sini kailaw tanga kingamay at anaya kakaw siya ko nila si Majo. Maligala ka di subigam mo tayo ma parlan na katoy ano titaw kay nagun na kajar ninganun. Gaswa kajar ninganun. Amalo ata ko go sulito saksik tuy katoy bimi pasitsijinig subigak man na tigo jaw kajok e katoy bimo kanila to October 20. Tana tau tu selau tasi inu bemengah tu ipaca palisikut hotel luguit ila palisikut si taman itu tiku sisi mana kalau tuin hukat tau jo kalau hotel lugu atau semua inu gunne tu ni palisikut kalau tu ipaca culi tak kuago ulah kut kay hujam ini hukaya jo hamanunalin ni amalut tau tak ko tay kung kami inugun ni si majumi ang uminan si lautun titira si maluti patsat palisikut o halautu si tamay guta ko akimat si sakto mini tikilautin nagi palisit amalo asingin ni kinir ni kang ituin pasidat siya o jutigi jang isakhin ni ituin si bonitin niya Karena tami kena uja hakti cina muka temani uja pijak lauk tum. Si bulat tujuit kena uja hakti cisu nak itu nak nu nak jua mengatun. Tako suna tu nak nu parna tau si maju nu karena tami kena uja hakti cikun nak mengatam. Yang tia yang uja kanga tetungi lea pahal ngau ilagi jau lauk tum. Tana negi titi lau mejo. Tako nuna bumi suna kutat sana jau gali parna tau si maju ni kagal lo nigin amalut tau kalau tu nuna bumi go parna tau si maju tako mana nama nace tu amalut nigi tu kena udah tak hasil lagi yang
0: kau yang mati tiu malut tako ni kata kata kata tertinik tako ini ilau yang amata kisru nak sakit tau ni angat nuna bumi Inuit is an akusaktor lutik. Ukak bekatiak lutik, Inuit. Amartakwa pila kilaw ng inni-inni. Uwat tinnot. Ukaldakatakak tutung awikunot. Inunulok kikaktuyunot awiktok sa mayunit. Tako kausakin ng kasuk tabot tabuan ikat yung mabigyak tiluin.
2: Nuna po may sibulat ti John May. Nukalaw tunir yuturo tahan na katudji. Hati hati ang niya ng minig. Taba ni pinasuwa ko si Uju. Me ata ko kina uje chakhe palle ne reng si bonitin ni ne reu ge jangin e khala me ta ta ko ta ke jare a run nak sili la me ju ne khini a jok sapatu mi chan o ke ta to me malaya haun nak cha men ta na ta ke ja tite ga lau ta nga aula tu gulu ta ke ja le a ne re lau ta ta ko ilagay ng ujo italok jo ang mayon nung nakati mini ikadyo katasyon kito nga kajaw jo na nakititilo di ilin niya pini amalo ilin niya titisin na ato di asibang namik no si manamik amalo tao atako takajaw ilawan ni pito kauti sakay katalaw mayo takajaw liya minito kain solo itimang na mik ilagay ng ujo itako hanok inuit Tako inu hatalaw si mamang ata awla tawlaw kati.
3: And what you see now is not...
2: Manaw jo tako jaw jo itako inu it ilakaw si ringitangit awla tigo si ringitangit atay maluki siya ni awla taw ni kusakhin ni kujo it tay mapimakilaki ujo kinakulaki mga ata inu it jaga si malato. Tako 100 ngulo alaw tuwi takajakaya tuwi damalo storehouse bar and grill tako nungay uma dokta minum ni ni rejak tok tutik ni relaukta tako national film board haga sa jako benga go takap na hat sarola tweet november lakpat ulna ko heta cbc regional news a king eight man charged with first degree murder made his first appearance in court isibal loksubiga attended court virtually on tuesday His charge come after a shooting last month that left one woman dead. The shooting itself had triggered a shelter in place for the entire community. A lawyer for Shubigak says they are working on a bail plan and are awaiting more information from the Crown as well. Shubigak remains in custody and the next court date is set for October 20th. An update now to a story we brought you from Inuvik yesterday. Mounties in the community say they've arrested four suspects for a shooting that killed one person. Police said yesterday they were called about an early morning gunfire at the home in the community. When they arrived, they found a fatally wounded man. In a statement yesterday, Mounties alleged four suspects fled the scene before they arrived. They add there are no more suspects at large and charges are coming. Canada's investment summit has wrapped up. It brought leaders and investors from around the globe to consider funding major projects in Canada. NTI Vice President Paul Engout was there. He held a luncheon pitching a Nunavut infrastructure project. He says the time is right for the territory's project and he's hopeful more funding will come.
4: So we're pretty optimistic in this summit, investment summit that's happening in Toronto. We're hoping to open the door for outside investors to look into Nunavut and start investing in the north.
2: Nunavut Premier John Main says he hopes the relationships they are building this week will bring investments in the future. And Echalamut had the chance to watch a documentary about food insecurity in the Arctic. Malaya Haunik Chartman, written and directed Let Us Eat, a documentary about a family in Telokjuak that takes care of the community by feeding the children for school and teaching traditional hunting skills for the next generation. And the documentary includes archival shots from an old film about Itimatnak and his family to show how Inuit lived before colonization.
3: And what you see now is not, that's not all Inuit practices and traditions. You know, through the process of colonization, we've lost a lot of really, really precious, important aspects of who we truly are.
2: Over 100 people attended the screening and went to the storehouse barn grill to serve participants traditional food. Nirilauta will be available on the National Film Board website in November. And that's the CBC Regional News. I'm House Aluto.
5: Thank you, Kawisa. You're listening to Kuluk on CBC North Radio 1. Tami kakoyunga, manna. 7:38 udlaku te mari sidanga to boni kivallumi khina goni arummi gatchibu udlangu yu uddumi sikinna padduni nubu yavadduni 30% sidatte unnavduni udlangu yu anuringa pinganna yak to me 20 one yak to me 30, 50 mo upmuning a 6. Albeit, udumi, shikin na paduni no way, waduni 30%, shira devil na lunu lang yo. Ano ringa, pingan na yak to me 20, one na yak to me 30, 50 mo upmuning a 9. Iludigal chuk, dumi sakin na pa dun no we wa dun 30% si dal daw na dun lang yo ano nga pingan na ya to me 30 50 mo o kuning 6 kama na to o dumi no we ga dun na to 30% si dal daw na dun ano nga 1 na ya to me 30 50 mo o kuning 5 shadle lumisikin na palun no via wad duni 30% si dal de un naluni un na siya ano nga pingan na to meet 30 50 mo o koning a 6 now ya udumi no via garan niya to 30% patagun naluni udlang yo 30% si dal de un naksing aram miruni o koning a 4 karututa udumi no via niya to kanya tikin na un naluni udla ano nga 1 na yak to me 30 50 mo kuninga 2 kugar dumino ya gara nyato 60% patugun na luni kuninga 2 talo yo udumi novo ya gara nyato 60% patugun na luni anuringa 1 na yak to me 20 kuninga nilashuninga 0 Oksokto udumino via granato 60% patugun na luni ano nga 1 na yak to me 30 50 mo nidlasuning a 0 kugloktok udumi sakin na paluni no via valduni ano nga pingan na yak to me 30 o kuning a 7 tako at ba sido kanwin na rin yak tingi temari Du sa bychal ned om ni gata John Main Sivuli oktivu Kanwitu simat tam mga Kanwitu raw tam mga Tauna ni Tran to me Nunabu Pekotik truangin ni Kimek gotit tidlugu Pekotik truasya ni Kimek gotit tidlugu Kino ya kaktiu yun ni Taman na Sivunisatiarigun namnamu tuwangane kama John Main tusabigike nila labo kanit kanu ukaun naksilo mga
1: Kisno me nireuwe ya kapisi tamatumani lunabot mo tuwangane aktumi tapang na katikatigin niyo ni aktumi
6: Hibod lakpami kay kubaya huktugut kigatok tau yudlo akapta tabani lagi yaw yudlo akapta Nuno bu government kut ninga kuta ta ko government to kakut kati mak juang nang me ah ki kui himak mata tamat tuminga ta na hebu luk tak jua ki bu karni ah ki kui himaninga ni ta bu na ko ya li yugut ko we hok tu ah ki kui himak man ta ko nunak jua nunali jua ahingit ninga ke mayu Canada o iluani luanut kino yang ni namu ilihi yu lu ayang mga mi kina wale o te kaktu lu ayang mga me kemi ko nek ta kang na man nuna bu iluani pilere yang yu lu atu tamad jo ti sugit unika ra to kemi yu tamonga kano piyu minang ningani nuna bu kina wale o ta yu lu atu ni pita kang ningani amma kano tiki hiyo magkanya kublugit tako at amaw nga kemayo nunabu kano ito mga at hunaniglu pitakak mga kinaw yale ako tayo yudlo atunik nunabu miyo pipadla kutlutigo tamakwa hanayaw yare yale pekotak juit ubaluni pilireyang yudlo atu uyakagdak yale rin yung iluani ubaluni ekalde atu rin yung iluani uktu tigilugit tamadyo galwak tisugi ikayok te kakakangapta So ikayok ti kakkaneng ni kinek ni kakti luta taman nakatimang juang ni ikayu tau ni aktu yakto ni reok tu wilan ikayu tau ni ang nengan ni
1: Takwa pinireng mo yung mayu yukil takwa ni kagamat makunno summa bimariw ha
6: Pilihan katiging ng mila ato kaya karapta nuna bu government ku ninga suta pilih khate khain na ya rapta nuna bu tunga bi ku ning atau ka nuna bu anga rutinga tunga bi gi wa rapti gu nuna bu iloani gabu mau ni ga yapta lu tunga bi gi khata u lu neu au taman na pilih khati gi ing ne ikayu tau tang ninga ni kawi ma cha tu gu inu iti me khotingi pilih khati gi ta rapti gu government ka kullu pilih khati gi ta rapti gu u kuat tau nang menia pilaket bi khaktu lagena mukina ya khakti ti yuyut qabluna titut investment bankers demakota pilakati ya kawalwa mata kino ya juang nitto ti gumak mata kino ya le roto yulwatu mikanut kino ya natwin nagoit taktu lwa mata so tamanna piwa le roto khollu gi tamakwa pilakayakkat atwin nona khaw khubluwin nunabu mi utakno kino ya le roto yulwatu atwin nona khaw khollugit aw la taktu le renermut ma khoti le renang mu ukka le renang mullu tamatja kingo magiyawut canada mi utaw khatibut atwin na takhagal wakti lugit uwagut kingo hilwa kapta hulinunabu ilwa ni khaw yimagap te khotir jemi kanun angutit

Unik kau jauh. Oh, kau tu jauh galak. Tasyu kau minok hati tau mangata naik sweet tu pau ya lo lo yo. Ingi langas sakaloa. Kanok tu vit sakaloa kata ingi kirot tak kamera langat tigo kau kau palu isu malak sota. I love you lokulau yung a Jesse Mike mo ihalum mo mo pinasugam mino charong usugami eko na ikigaso silaw yugo ilakka takoni chalutati uhatika piunik saunga kung sa tilugo kayo situin na kuta sarute mo aling isunga mo lagasuak tilugi aukalao yakka charukko kayo situin na luta akilegi alakalo akuta Saturday me no

Ula kod CBC ko to to mi pe bolle ajo o bang hausa no to kinga mi wango pasi je tsele ngo sima jo pe ja gelle ne ino sine mo kartu bi mi genga la tok i je ballok ju si ma i je ballok su bi ga ta na kha ga ja ko to ne pacha kartu kartu bi mi la tok pasi je tsele ngo sima jo Hukat sila oksima tilugu takiula oktu mi ang nak inugun nito ni Amalu hukat sini kila okta nga king amyut Ane aga kawja ugun nila oksima jo Maligala ka jisubiga mo tay ma Parnan nga tuy anitita ukay nagun na kajar ninganun Gaswa kajar ninganun Amalu ata kwa go sulitu saksik tuy Ikat tuy bimi pasitijinik Subiga kmana tigo jau kajok Ikat tuy bimu kanila to October 20 Tana tau tu selau tasi inu bumi ngatu ipaca palisikut hotel luguit ila palisikut si taman itu tikus isi mana

0: Jita ro o mingare anguna sukti ekai si yau ro lakat tak pata atang nak taile manasung neng mik akau nak saung mat kanwili yo kakunagut ammaro anguna sukti ngok palayut tamakku amakuk tut tu saumatitia gasug lugit tana niglia ila nilia ku regarwa revagit ukiak sakut Omer to katang nek o jerson nek sao yare re.
1: Ima yare. Na matualu me averi buki. Ikwa ang yuki. Takakwa ang yuki. Piratangin na kit na kwastinga. Samakwa uchi wasuang ito. Asuang nung me. Ang unasung nung me. Taikwa nga. Isimagi wakakit. Ukuale ang ilip ta kuloy. E si mga ilawakat lang isa ka. Ang marilang suliyok sa tiyakan ta kasi suligahit mo kulugan o ani. Tay ko nga piwintak pa ka lukas nung na nilyage sa tay ko nga siwuliw si magama nalu si magiging wataw naluluwak mo at tungali. Imaalaki Inyuy ko kau yung mayroon ka nga king o mayawang man. Inyuy man na king o kau yung mayroon ka nga. Ilang agot. Kisang unak to kau to araw. Kaanak to araw ilang agot. Manalik, manilakata. Doon na may. Kinaw ya katawang luni. Kinaw ya sanak ko si Tuwat Tiyang Ugarong. Tapaw, tapaw sa mga kayo man. Ipingoy yakong nanak sa wakata. Inyuk kisu ukalunga ifinguna tawo put kangi kalwatu kisu kisu mi kisu ko kisu to ya ko yu ta na ifingu yu taima inne te mo ko yu hapu inne ko nu daga ma wallai ga ma ta chumna ugu ya chasu mi ta chumu ko ugu ya chasu ugu ya wata tu fi ugu mi ni wolwa to ja to ta na ta ro pamman Apa yang lain mat? Tama kuat kuat nak cuy. Ika apa cakap lain mata cikuku. Amau tama kuat si. Tukanya som yang mula lain mata. Kalau nak yang lewat tu kisah dia nak mat. Tapi cikuku yang lain mata isuak kat. Kalau nak di sini kalau mahu nak cakap tu. Tu yang lewat puna atau cakap luni. Tapi macam cakap lumat. Tapaman na ngayon na tumuwa at ilan na ngayon na inaktong. Kangalimatya na ngayon na inaktong. Imang ayaw pa isa hangim tiyang maimang.

0: kuitua si uwa loa kuni. Pidu si ya ringi tamai ni tua kuni. Pinyang na halua ngimmat. Anna tuka si unang mo. Idi si mayani. Ayo kasi tau si wana kayani atung luniyo. Pikun na tuwa loa. Tapunga. Ika kano. Katinang no. Anno kate atung luwi. Ima kuni. Suwele bahati yang ngimmat. Tai kua umiak tuka tanyak tuwa luwi tayo ima. Guta kan mo sa manna. Sulit kumiyak tukuyo si mayo. Tiking isa ka luwa mo. Tusa mo nalaw si mga ilun ni tamani ni Wekalun ni. Tamani New Year's. Ani kok sa malak sindi ko kumiyak tukuyo si mayo. Tayo sa maniyo sindi ko. Ima kong ito lisiko ka sa sindi ko li. Ilang alisiko ulat sindi ko. Una. Tamani ukiyasya ulitay ng mat. Dan ini mana tua lumat tak kamu ni juga cuan kangen cumi kisah pisau tiang ni cumi agak ulaman nak kau yang mengilaku nilakan le tua lumi kisah semua yang mengulang lumi tapi ni kangen cuan tiang mana orang yang cumi dan apa yang nengi cumi ada rumah nuangin nak si kuyu mengulang lumi guna silung ni jung si kuyu ngan tua lumat dan kamu kisah tiang relik. Ammalu una ime chumme yo te manan nanualui ta ko khauki ti ki yo walum mata ilanginno tama ko nanualui tama una kame chu kingu ngi go tapu tama una nafsati go tama una tu ta hatta to walum mata tutu ti chu jangenna me ko lak ti chu jangenna me tapa tama una nu bu ni nga go attangi to walum mata. Kangat juga tiga tambah manusia kuasa kain dong tiga kuat tiga lu kuhan tiga lu atau kau jual orang tempat dia ni dari macam mana mana lu tambah kuat nanti nere unak silu silu nere uya lu pelak sama yo unak ni pandok cium tani utuh begini cium yang lu tambah ni agi jual kain mat tani tak isu kau jual orang macam cium ni. Nau ya kami nak halal kaiman, akhirnya kita ubah mata nau je. Nau ya kami nak halal kaiman. Tahun nata pangai sih sih ko ingat anak sunau pada ini yang ajar lu mata pangai ingat anak cua kalu tahun ini mau tapangai. Tak ko kangen cua lu itu mak ko panuk cua kangen cua. Ikalu kangen cua. Ilmu tak tu walau ulimu tinimu tidak mula patutin. Tapi masih ajar lu tanah. Tama kuwa umiato hatani atu. Kisao takatia reali. Atu naka reali. Ayon nanga pataki yumi. Ima ito malitu ito makilaw sa mga yunga. Ang uti ilang ipakaluang imata. Ang uti ilu ilang sila ikiyaw luti. Taan na kau yumayalu yatiko. Sila inok sa alu yak mata. Ang uti ilang ito. Namanya yumayalu masiluwi. Atu na asyulat sa kiyulang yeling, imaging ay yung mga sapan panok yu imang ani, tusalok sa mga yunga, awlaw ya kami ko, taon na niya matuwi na lumi, atu na hatang na kami, imaging na uwi kong nagsukasya ni, atu na nga ilo kaya ng silo, taon na niya kisak to ni, tuktuwa naman sa magkwato na uwi kong rin sitangin, tapa niya nukang ayual uli yung mayo ay matuwin na alumi. Dahil may nga ayual uwa siyo lato na taki yung yale alubo. Ay magulwak pat. Aputa ugulwak pat. Ayong nang patay may chualo. Dahil may chukuya uwo. Imay nga yung ipukut. Kauti niya luta. Tamani. Taksa hatalong mimat. Kaumani akso na kisya ni ula. Tamani. Say pa may. Kau beli ni agak luar tu, cuma mula waktu ni kita ringu ya. Ika kegelar luar mata datang ni. Kau tanya si walu ni, ayuli apa lu ni? Unam menyangka jodoh luar mata aku. Kau masih ke suwek sang. Tapi masih ke jualu mat. Ilan dan nunak jual kalu imajin ajuk luar mat. Tamane unu aku ikut dia ke unak saya ulu waktu ni imajin luar mat. Tak aku tu tinggi jauh. Tai kau ngutih kau pas tua lui, kau pekulian yang tua lumat. Tapi cuma ni ulu mewujung, ukuapungat juga isi maginagin. Tamako sila niya ako ti isi maginagin. Pung medyo na kapag takwa tamakuan nakitaktalo wa takawin ka sutunok. Kawin ka sutunok ko siya ni takwa nakitagay kanya nakitaulo di. Maan na. Asi martiulo siya tasi muna kanya kawin malang mata. Kawin man hatu ya makalutu kaw papala lahatu pala. Tay may sunya lang mayo. Tahan na. Tay kunung angutin niyo. Kau itu gaya umum matan nak cai macam tu, tak tama tu menga, anuade, aku si macam ni ali, Allah kau kau tu je, beli kumari kau, usilui Allah fiu, tak kutu ngicu atau si ngicu, tapi mana anu ada sahaja curulung mat, usah kaya sahaja curulung itu umiak sahaja tahu sahaja itu ni. Tema nilaulok tilugo basa palyaso uluman ataw yung uchimari eksamin na tsakata ko fiyo ataw na ako yung kalwakpat tapanisi na kayo na ko fiyo kasi walang ilang kausing ito wakpat tana na tsakata ko yung kami kilo alok si hilo tamakwa ukiyokiso nilin ako nasimat tema fiyo na ito yung katumi yung unitaw bali inyo ilami ambalok tamane ulin nyo kilingani tay may tulok siligo kausi ni kalana si yung panong na unil tungliyo takani sila mi takuan nung ati kamagitiyal lugi yagayakatuti takuan nung ati pichapikaluang mata ukuyo kisay sufu yu tanakimatay tiyako muksusangalo na malugo atunayang ikaluga ufiyo yung nalio kumahalo ni Pio ng Sauman. Dahil na kukingo malakalo at ako kay Masimalo, kahit langan mag-o, kisya ni Aurit Yakubayo, Aurit Yalaman, ipiasiyano Aurit Yalangan man, tigi ka Pio, ilaki ka Pio, ipiasiyano Pio kung inna Pio, tayo matigi, Aurit Yakubayo kusya, natsakuman niya ako kusya ni, nayoktigi yung naka Pio. Kamagya kuya wabilin ni, kuya wata ubatin ni, Ilan na kaya po, angin kabut. Utap na kitiyang na ako magati ko, kanoy ng kitiyang luta, ayong nangipat. Dahil magal, ayong nakaimat, ilangin. Dahil may ang usuhong ito, aluwalwal. Dahil may yaw talagata, aming suwati luwati, at dahil may tulagata. Nilyakata, yumilakakata, tamakwa apit ko, ako tigilwi. Dahil may ngayo, aluwong. Ammalu kamu takkan nak sila sila rutau ni kuala uami ilang kuai aku kuala umat taman nalu uya katuni uyo taman nak ilang luang waktu ni nalu nang ilang uya kata mak kuai aku semua waktu nalu nang ilang tau bani kanu kuala ayau pesegala mela inu kuala rutuni allo kaya kuala ni kuwa kucana tulu katuman. Ilang ayok tiyo luk tiyo ni. Inyong tukhaan ng kaluwak tiyo ni. Sabit kisa kainan sa kuluwa man. Tamakon nukwi mo ato kasi tuwi. Isang ilu-ilu. Tay may tiyo wakata. Tay magala kuhasaw tang mga kawya matiyalo silo. Tay magala pingin na suyo na yung inyabi. Tapasi mo kagabi. Katya kaya atok tuko. Ano tapa pinaglukuwi. Tasukan ako na yang isa'y tahan na katiyaki siya'y. Kau ni matiyaki ako. Upta ko sublukin. Tusagi ako. Ukaw yangin na. Ilangin. Ukaw nangin na ta. Ata kayaw ng iswatu ta. Ata kayaw ko ta. Nilikay na kalagaw na to. Takka kunung at amak kunung. Inyaw katitin yun. Nukatiw yun. Ata kutuin na ang ito. Tamak ko hawi ka tao yaka yaka man nalun na yaka tapon. Uto tige lugo ako nga hanwit yung mga taan na yutakad at utakaso mo niya kaw yaman niya waman. Ako taan na sa inyo kung na yakpangin man. Sila malit yung katya na makikasukalwa kay gamayo. Ila nga ako tayo niya tungkol na yung nakatang man. Dahil may nga yung alamataman na. Tulo kay sila to siya ako yung tuwalo tiyo. Dahil magalag. Isi magyatiyak yung makata ko tapiyo yung. Ubago lang yung tiyo yung amin siwa tayo tamak siwa yun. Alay lang ikang unak to tamak siwa niya lukta. Tamak walikyan ng kwarte. tapa tu mengatu di semang itu. Tapi mah tiki kata negara pun tapa kununga negara ni sama ni. Tapi mah cokelu matakan sila piu walau matau mana ini ulam itu piu piu cokelu angum mat. Tapa mengutikkan nila kami. Dalam kematian kata kadu ingat yang lu di otak kata kami piu nupati angum mat. Apa kau bisa tu sahuk cok? Tak cuma sih ni, ila kanuk yang.
1: Jita ro tak ku angon nasuk tak ku tahu ni lah. Anak ia rugi kat ikut nak saksi aktivut, anak saksi aktivut. Umat tunggil lune, ila inu tunggil lune, aku unik saya.
0: Tahu wangan itu kalau tanjai macam, tapi ku halunah ngulur tiluik. Allah tahu ku halunah. Uhat saya kata ni ku mungkin culu tu saya kata ni ku kena ku kena kia angin jualu ni kapa ni ku luna angin jualan itu tu kata ku ingin mak ku amma ku fokus tali ku ni itu tu kata ku ingin mion kiku ni soal dua ku tanya sak kata ku cuma yuk kaluna hal ni hati ni ku saya macam cuma yuk kanu itu hal mat tujak pesak tahaga hanya siung mak ku ammalungu na utu tau kena utu tujak tujak mati cakap menyungu menga ini ku hatikan lalu ya kai kami atas tuan ulu nak luat tilu sulu tujak tiga jat tumi ame ku tahaga yuktu tapi menyengah jualu masih jalan picu halu mat atau kayu tuan mata nak kau ngicu tapi tuan itu sama gasu luki ku kisian ni. Kalau ni cuti tu, angkat hatanya tu. I, saya macam ni jual rumah. Alian ni, asal kumut, saya tahu juga kami.
1: Tama kuaru, akau yaru ramming mata tu sautit, aji gengit tu, nak sak tau katak tu tak kuar nak kita gay.
0: I, tak kuar nak kita gay tu macam ka. I. Yualu matahai, yulang yualu matahai. Makui kanai jatu, Allah memilisi batu di tapalu nampung ayuk. Suwe sani, suwe pijalan nami kai. Allah makufisuk ayak tunggaluan. Tamanik kanai jatu wilangani. Allah makufisuk tu, nakit jatu, imai tula wukam mata. Ya, wam mata. Amis wakti alung. Tawakku nengah taku waluk tunggali. Ami suwati
1: alo, itan daw kau siya suliwa alo. Ila, jitaro, apikotik sa kakaneng ito nga kano, ilagyaksikan na kumagubilun ni?
0: Ilagyaksikan na kumayong nga. Tusang ning ito mi, tusang na tukutahangin naman. Tusang ning ito ko ni kisiya ni, na magayang kanya lang ulo alo ni. Ila taw ko naman. Ila nga. Umeng ada bokong tu saya ada pergi menganukat tiuyunu. Nuriat ini uit ini abis tu semua jual ugut ta. Ayeh, dah lagi ya kan? Tapa, ibu jengah buk ini usung. Tapi kuah aku pelajar aku malikang ibu jengah jun. Angil kami jun malikang ibu jengah jun. Ia kerja waktan ni nuriat ini yang angil jadi. Tanau tak pun. Inyong mga yukatu. Kay ko ay naging uluwatu. Nuli at tayo hangit yu. Ayong nangipan. Ayong nangipan. Ayong nangpan. Kanuing ikilugik. Ako ti yun na niyangpan. Ang nak. Upalaw ni angon. Ako ti daw uluwalo ni. Na mga tiyo utok tatuin na ko ni. Inyong to kay imayinga po. Piyo mayanga. Piyo masih banyak luang nga. Akaungi kayulah tua lumat. Daku kata magia hangit yu. Tapatana inyu kau nyaman ni toka ngata. Ila nga tapatana. Inyu kau nyaman ni toka ngata. Kau nyaman ni toka ngani. Ukala isi kutai nyawu nga. Tusang ni hangit to kau nyaman ni nga. Tusang ni ngipat. Namat tu. Nguang nyata tu. Piyo ngit yu ni. Nuliat. Isi magigubiyo, sibul lapami, ama suwati alu, ataw siya lusin, kati ati kalahaw lusin, ama suwati na kalua kusin, awit yang itay. Tay magisya niya urakpat, taba awit kubiyo, ilin ni manibuti, maniyokuluuti, ilin ni, taba mga fukputi, sinipisaw ngitong. kanangitjong tamakwa takuballia lolluwi kisungailu sunawwa uppattau fiyagaliyalui sunawwa toikka iyannaga yakka attuqtaalugummi yakka ammalurachuma abiluqtama iyannaangin taikattau attuqtaalugummi attuqtau yualummi yu tabatanu qausiriyu wakkakku qausiriyaqataana suliyu qausiqa sibulliqa matachumanga akaungiluqtumi sibulliu simagatta taimiaqqaarsimagatta ati iqausiwut uppeqiyauqiirli naalautikku lilliqalalorsimu majunga maannaqulu kisu iñu nalautartausimangituaquni saimmayaanngimman kiluatiunñaqiaqamman paniluq tamakkunani akaujuriksani uqausertaqammi yuallaan iñuuqativit qisiqunga kiluartitteeligu imaiyugu iñuuqativi ajuqtulisimaninga uqausiqitteeligu iqqatutteeligu qisiqunga kiluartauqunagu imaatappa uakallanga taimaiyunguluatiamman tarniliqiyu ilangan tappanikisi taimaiyuqpimmi taimaiyugman taqqaani suinnartauq taimaiyuqtuqaqiaqammiyuq iñuillami allaan tamanna tarnamuulingayuq taitsumanisisugittualuulungman tamaani iñuiakunnigaluangani iñuillami tamanna taiyaugeeriktualuulungma ikajuqtauiaqarnam taimaagalataanna isumagittapakkakku piuyuqsiutaungittuq piunngittuq sivulliuvamman piunngittuq akaungiyuqqaartumaiñaq ajuqsu iigi iaqasiugummiyu ilangagut taannaqai tukiinapat valiartuksaavu qanukia kattappunga afiqikainerlanga
1: tukisinatteartu tamanna ilagiarteit qitungavunila ilagiyattinni qauyumatinnasuppaglutigu akauniqsa
0: atsullukia tappa taanna uqausiuvuqai ilagiyaqaluamiñi katisiyumiñiguni suullu tappa auqaqatigi piikuyaungullaqitsuulaartugu ima ilagiiluartualugu una taanna taimaiyurni nutaungittualugu pisoqauyualuqataulugu ittoqalorsuvammiyunga uqausiqigaluaku qanuinngittuq atuqsimamman tusiamaiyauniamman ittoqalorsuvammiyunga nukammiñigu suullu ningaulin ima ua piyumasulaattaluppisa angutitigut angullit piyauttarniatungman ammaluqakkanullanga ilinniaqarsimayumiñi akaungiyuqtisaulauttarpun taikkunani ulluni ilinniartuikiinguningani taimaiyuqtausumammiyugut uakallanga naluinaqtisautasiva tappa taima naluyu ilagiyauppatakisiani naluyuusukiyauyu tamakka akaungiyutauyu ammatortiaqulagunnartun taimaiyingajualuutauna piusa tamanna isumagimattamailanga upalurnanga isumagisimagakku uvangali tusaqassa ulattammaqippal akisugisimagakku tappa asuusittarpa asuillaa asuutissamaiñu kuñartuugalua
1: Tauvungarimaa, tauvungarimaa, okallagunnaqtu guugaruakisaani piyaksaillu makuangu qattarming matakuyan namiqpallaaruq pagijitaru.
0: Tuukhaimma, tauvungarimaa, uijatuinarluni okausang, tukusinnaqunni qattamman, itappani, atausikallamming, tittartahattalaupa tukusieksami, kuyan namiqaluputin.

0: Danarela, ipag sa tusar oktavot unikak tilugun ni pito kaning aktok pita ava igluring mit kaw sa kaktilugoy la agsukusang nakuruyak sa kapta ninganik ang unasuklo ni inuto nasuklo ila inutulo ni ang unasugyak si malo ni natang nilo o kaw sa ka raw kilo ni kanok nato kasung ni umiksanot tana unika nga kayo sige ang nakatigot takiyo akjung mat naratya raw milabon
1: Natsakasyong nak taan na pigi ako tigin yaktaka. Dahil natsakasyong kataksyo ni tamani uwi guwang mi. Pekataka kataksyo ni eman na inyusok tumubaro ni nyutaka uguduamik. Sikito mi inga katitiyon na tuakpataan na piyuyong makiuyong. Taima iman aglusi aksuni inyutuanguluni nayokalu aksuni uk nukakbagi yaunin kau imay nakatang mat taunani imaw atanik kalu aksuni siwakay mo tusati akatakami sikitu makikikak mangilag nukakbagi nganitaan aglua kau yituakami natsaktay makimaksibo tao nga isu mang nangit yung ubalon ni pagsaklo tigi akpok awang ngaklo ni susakaw kami awang ngaklo mo susakaw kami tayong pagsaklo tigi akpok tao nga isu mang nangit yung tapos pagkatakaw ko ni taan na maulari aktok. Sige tutuwang ang galawak nun eh, kada kakaw ko na inyong natsaksi matakayak kamakaw ng galawak nun eh, pikatakang ilaw mo, piko naktuwalong manikpasyuya na galawak nun eh, marin na aban isumang nang itimailak kamakaw ng ilaw. Tapatapunak ka na tayo nertok, kikikang magsusak ka nilaw ng inyong man. Kikikaktaw ko ni inugayala ko loyak pata si kitu galaw pata maura kasug duting kuya na pero nang itchi ko loo galaw manikpak siyo yaku yuwalo sukutaw ng itchi akto pero naktuan niyo galaw akpalo nikpak si bigi ko yuk tayo mat namutamaw nga kanigiyano doon ni unga sigiyano doon ni tao nga nikpakto ka daw pa tayo kung ang nakto. Taan inyugayak to ni piko nang itchukuru ka daw aming maura kasulta kito akpata aglusi o kato kito akpata maura kumaruti aliyana ay kusukpata kubya sukpata nikpak silyo ni piko nang itchukuru ka daw aming sikusi malaking ito akpata sukutaw ng itchiyak to. Inyutudo ni iman na piko naktuan yung minikpak si Juni, nayoktaroan na nikpak si Juni. Nayoktaroan na banarun ang ikaluak sa ninyokakpigid yung tabuna na yung siyang imanat siya. Asiging ituak pa ko. Tamaan nila ilak ko sa kang manunatin na tikitud na kulong manat siya. At ako sa miglunay na tsakta kasi umun uwi ko ang mataonan eh. Taba nikpak si Lugo Piko na wigyo aktok. Uwang ada kaya niya ako siya ngiti aktaka. Sige tutuang usung ako ma. Sige tukaroon ni kangi ucaw ngiti akpa. Numagiti aktaka Piko na wigyo akalo akpa aglo. Nutak kami taba inga katitiyon na aksik tumik. Kada katwa ako ma. Ukaw tiko ko. Abo nga tiyak ulo nokkang nakputin. Iko nga manilagalang mo nokkang nakputin. Tayo na upaw. Iman na ukaw ti Lugo, taba inga katiti yun na akdi to akpat. Pero naklo ni Tana, nikpak siya ka. Kangit tao nang minig taba, tusangin nang niya kami na tsaktaan na. Kimaksikaw ti gijangin man, iman na aglo upag tao kaw ti kimaksikaw ti nilu tao wa jangin man. At ani tao na nasukwe, sige ala ukaklo ni. Tabungan ukang niya ang mga, kangit niya ang mga lo ni, dahil ni tusak sa uyok. tu kisi guni kisi ane jab unga ya data nam yang manat nok kak beun ning khawi guni tapuna kenen ne jang mat tai ma defa jaklo tigi am yak tok ta bung isumang nangi yak tum ubaru ni sinanga tigi kaguni ok sinanga nu ta nu aud lang ne akson tai men tau dungwa kata ne yak tugit tamane di pita kitume pijang nan nak saung mata tan khawi ma yak kanu kenne tau junak tok sa yu ga loak kanok to ko ta ken ne ron nang ne akso ni am khawi khawi ba da ko ta yu nang ne akso ni tai kunu nga tu sa yu nu Iman nak toko tau dikan na kong nang niyang man unik kao sa katlakak ko. Amma sudi. Tana na ukaw sa kipidlatlakak ko tapuna ag lukur ni nga. Unik ka kanit lakig lukong itakadwa ka. Kawajibalda ko tau yun nak tulang mataan na unik kao sa kipidlatlakak. Tahu tunggu aku tak yakin lagi kisah nanti mana imau atau juga luat. Ubaran ni anna juga. Tapi ni pergi agak luat tu sak tu guruan ni. Ubaran ni aku kira agak luat juga abis tinggi juga. Tapi mana tabu nak

tana tabung isurilaw kang milugo. Maudang noktaw na nasiku sa ami. Uigwang may lang. Unik kao sa kapidlat sa kakuubang kawayamayak ko nila. Ang masuri, ugyo. Makunang inna ko yung uwati na si Wudlo yun. Unik kaktaw, tiya kong naktaw, aroy na rin ang itiyakto ko rata magkua. Uwang ada kawayamayak ko tao. Unik kaka yung nakakit. Amma iman nak tak kan nak iman nak kan ni orang mana ni iman nak orang mana ni nikah tu ni iman ayah si jadi kan ni tu tahu yang nak tu ni tempat tu orang kudu ni nikah tu dia kan nak tu ni zaman nak kau yang magaku ujung macam tu nikah ni asal dari bunga kau yang majuk tu orang keluar tu kisah ni ubang kau yang si majak tu kudu ni tama ko nga kaway si magalaktan ni ang maluog pa kaya ni ngunit kakatang niya ka ma. Ugdui tayo matulad at katang ming matamaan na upang nagsirangat. Tama tumani takteo, biruwakeo, taktingan ni. Tulad at katang na kamigatigo, tawangat, awangat. Sana kaya umiksaning nga aksutik kaya wipadliang uyak mata ugdui. Kaya pilihan ko yung mataya. Tulad ang pilihan katang matatawang at sa diarak sutik sa nakayaw magsanit. Tamaon ako sa alaw pila katang mata. Biro ako yung taktingan ipigyak sa ko. Tao nung ikonibig sa minung ngaw niya sa anang minni. Ila ko ako sa wala sige ako sutik. Ako sa akin yung malaw ka katang mga mata. Taktilimak taman na maji mo tikit sugo ugso kakto yung milaw sunga katang mat taman na sinako tibun tayo matura di sang ming mata ugjuit tayo maadaya na di sang ibok ugduk to kalaw sunga katang niya lang ming mat ang malupi lang ning ibig do akso di sa magko ugjuit taba sinangan kanit chukulu gadawa kami inyong mikada katuak to ni pero natya kami tapo ugyo agloa upalo ni pukta yung angudlo ko tapo ni tayo makilamad lang makikulukaya niya ato ugyo naroon ako yung isyong tapo pikatakak to ni ugyo si siminik paaksil to ni Pakoktu galo ang mat iman na taguksak tayo ding iti ang makiksigo nikpaksin na ito. Taan na pakoktu aksig galo ang matabunga kulang ito yung makiksigo. Agwa na yung ito akto ni nikpaksigo yakong mataan na ugyo aglo. Ubalo na yung aglo ni tabunga kulang ito yung matlata ang makiksigo taan na pakok tugalo ang ugyuksisi yung nakaktaw yung ugyuag ito. Pangati mga jumiya tamiksanin tapangat misiksay sige aksukutahan na ugyuk. Ubalo ni mangat sanakanit misiksay sige aksukutahan na ugyuk puktayok. Ubalo ni akaw magalo ako ni piko na tuakpan. Tapa nukak sari bigil ko tapo nga nikpak si sari ki akso ko nukka nga siyo yak bigingi ki akso ko sikitok tapa awlasing mat uno nga siyo maksina nga tamik si siyo manon taono nga samog siyo midaw kag luti taono nga sinanga kanit si kulugalo ang mataono nga samog siyo midaw kag luti tayo ma sikitok hao yung magami ok tusaga mi ok taono nga samog siyo miyok. Taba, ako na yung itong makikulog, sinangan wang nasa akong minitahan na ugyuk. Tapong agluminuasi po. Taba, imang iman na awra jarila o kakan kaudok siyo misa takpok tabo ugyuarok tabakam mo siyo. Adi anay.

0: alianak cuang. Builau kan lekdu ni kisian. Tapi buil sangat anak saya si sangat. Namu sok kui magi aksa gusang ngajak aksa nganik. Sok doa rungi tako naru nangit yang mat sigwa tanan naru nangit mat. Namu sang ngajak aksa nganik makuna kuyo haru tabban anak saya dekami tabba tabbunga. Simeo titiam makikpong. Kanu ini ngajak aksa nganik tabba kawin na sitiam makikuyok tabbani. Katiga ang mga halo ni ubalo ni napatiyaldokik yung mga kawaligi at tiyan makikuyuhalo. Kulang iksim at tiyan makikligutap ba ni kimik ko na kuyok. Tapos anak sa asi kami tapos nga simyo di tiyan makikpok. Niyo kami tayo ma. Niyo kami tayo ma. Taguksaw yung nirpok. Sunaw pa man na katigak to. Tamani katigak to. At lukut sa kalawa kami. Katigak to win. Katiga nga puktalak to ni anak sa kami makislo ni taba. At lumutap mga simyo to ni anak sa akpok. Niyo kaya kami tayo mapadubo. Padu na kaktaw iman na ukuyak po. Aso ilak to basok ko itiak sugo. Niyako tayo mamanay po. Ni ako at amiksyano to pa kukiriyako minak si yu alubok. Iman na pigiyakaw tingin ito. Tapa anak sa asing mat ni ako at abuwan ay nanon ako ni Asuni. Isumayin na kukikoyo. Tayo makukiriyakaw tapo nga. Pagkiriyad na biksu takay kami. Taguksaw yun ni ikalat yakpok. Abo nga tayo masangak kaw kami tao po nga tayo pagkiriyad na kami. Tawo nga kaklo ti akdik poklon ni tayo maumang ito araw waktapan ni tamahan ni tayo makatigalo at tayo maunga sa angak kao kami tawo ba na ipok tayo iman ako kaklo ko pakikalda doa mo pitakang inaktaw siya ang ito tiglupeng mata ugyo itamag ko ang masulitaan na ugulo aksuli ugyo. Asyan ang taong nagpaksyan lang mayroon. Amay lang. Asyan ang nagpaksyan sa kibukun nila. Nagpaksyan sa kibukun nila. Kinatuin na siya may unikaktong. Uwan niyong ito galak. Taman nakawajibad ako. Tiksaw niya ang maamalusok ko siya. Kaya kutaw yun nang reaksyon. Adiyan at siya ang maangunasukso na amalu. Nagpaksyan at takso ni. Kuwian at siya ang mat. Taman na. Kawajibad ako tawagkan nila ang mga matay ko nung pinasukat ang nila sa akto nun. Ang maluayo ay suji sa katiyang ito nun. Ang matapanik paksit sang mga gama asyanik. Nikpaksit sang mga bildo ni asyanik. Kinakiaktay na unikaw di siya. Aso ilaktap. Aglood sa dagiwok. Sulitamaan sinangat ako nagigyan. Tayo man nagyaksuri. Uno nga, sinangat na miksano tao nung awdal lagi ako. Aso ilak tao ka awdalak. Sinangat tao ka tiyan kung masinangat na miksano tao ka awdalak sa alad yun na awdalak. Ako na yung itikulog na baka awdalak sa'yo masagad ako. Kulang iksimat kaya kaya ako sagot ako ba niya. Takot na ang itiyak mo iman na kulang iksimat kaya ito ako niya. Tapos nga doon ni, paano nga po ikaw tiging makikligo? At loko na ano, takot sa ang itiya makikto. Iman na, akakala siya kulog mong mata. Kulang aksiman akslo akslo, nang ikaw tigil doon ni, uyaw magalo akslo, aglo. Kulang aksiman siya laking akslo tayo man na, takuyo tito, akakala siya kulog mata. Kulang iksimat siya makikligutap mo nga. Paano nga po ikaw tigi akligutap mo kaot? Iman daw tigi akligutap agdutaan na. Pakokto galawang kulang iksimat siya masing akligutap kaya. Kaya tagulugtaan aglo kulang iksimat siya makikligutap. Paano nga doon iman na. Tapos ila imang awr jada on khaw doxiu mi sira tak khaw doxiu mi doxiu ne ju sok du ju sak kisi gat dakhlut adia na gar ta banak chutiar kanu ini ngayon mau ngak sang ka dakhlut ta basok ko tiar akhluan Juna bumana na patia marikluni na patia marik katigang itu unang jurlu ikang ada miksani tia marikluni sekong dai manna tia marina patia marikluni bukta sigalang tabuna dab kukiuna parti tia khlugu sik sikong tai matawane taunane mata na pagyuarung madab tabuna Kukio amuk tijung mati aksugu Anak saasing matabu kukiri aksugu Bikku nati aksu taiman Bikku nati aksu taiman Anak saasik gi aksu ljugu Natsiklun ni anak saadak tijugu Ugjuglun ni anak saadak tijugu taiman Kukiri aksu ni Kukio muukat aksu ni dila Bikku nati amarito Amma pitakangin aksiga yung nangin aksadun Iman na sukko yung mati aksugu nanemangan Taiman nak kau nak sedari aduk, iman pergi kau tiga nasi katang itu ni, iman nak pada sahur ni tapi ukur itu angkat sok dua orang sakti jalan itu angkat, kuki ada orang yang sakti kita iman pun tak hingga yuk dua orang mahu ukur, kuki bijak kalau sakti kita iman pun tak kaya, sok kau yang sakti kita iman nama musangang mengaku kita yang sakti bersuara di kiri yang mau ukur. Tapi mana naga yang nak tua orang mata ukjui sama kuat dan nak awak ibadah untuk sahun yang mat tapi kunung ayuh suci cuti kita kak cuma nak tuk tahu balikkan nak tuan itu tu salah mereka tigo tak makan orang rokok tak makan banyak kerja tapi kau cuma nak tuk tahu kan nak jadi kau ibadah tahu orang amat apa kapis katilnya orang keluar semua makwa soklunga pingayungan nigli ikiling mik kapisila oksima migama tay man detto sokkoy magyakhlugu namusaang mga kapidlugu amma upalunga tiare akhang moyo ugyu upalunga tiare akhalong waxtokle kapidlugu imanna ipaakhlune takiaartuktumik Ipakaw na kakati kumakuha. Natsang natamag ko nung atok tawag naukuti ko yun. Una ko yun nila. Iman na imusima yun nagtigumiak doon ni kapitakiyak kong ngitot. Ugyo ni nga sokko yung malo. Imusima ni nga taan na tigumiak doon niyak doon. Tayo mo na suka tao naktuwalo wali chiyok, suka jujaw naktuwalo wali chiyok na lata matubunga imusima yung iman na kilak. Aga kilako yung lutiktaak ko, aksukuan lang nakpali chiyo alok iman na upalo yung alag lo. Tayo si Manila tayo man na ito mo kapisila ako si Magama, iman na ipakadlata mo. Aksukuan tayo wagjola ako si Magama. Dan unik kata kasih buat bank, tapi jaga aksuro tinggi berjual aku semua kiman nak berjual. Tapi mana mana orang tok, ipa kah supaya kami kata kiman ukjui tapi mana tuh ada kata nak kita macam mana tak kimi, berwarai tak kengan itu dah sigi aksu di tapi mana ukjuk tak kata sigi amat perun nak sigi akad dah rukuni kiman nasak kuning. Naya na aksugo ipakak amalu ugjung mo ato kun na naki aksugo amalu kang itiya ba orang matamagwa ano yaw nirakta si triksiw tao yaw nirakta but sikitu magwa ingat kadyo tingin taan na taba akigya kanya aksugo tigo video sugo ipakka mo tamatumungo ugjung mo tukangan niya to akpa iman na tigo video sugo akigya aksugo Piritin ni kaklugo, piritin ni nga taan na ak tuna yo mu toat mu xej ak ci wax ci tugu ke xej ramili ta ba sen na wat ci waaru ak sun am ma tigu bu ci waaru ak sun tay man na ciung mu tan ta bu ciung mu an na ka ta ko ma ngi joni ak aw yo waaru mu yo ni man pa ki ci wax pan am ma sa tugu do ngi ci wax pa uk ju ka pe ju ta bu ayak pangan oyak taw tigu yak ci dugu tigu mu yak bu gelu ko do ano ya be nak tan ak aw yo ala mu yo tab uk ju ka pe ju e man unang man pi ju na ra khana ra ak lu uk ju mu ka pe ya diga do ni ak ci man na so ngum man upanu ngai kaw tigi aru ga ak lu ne man kapilu guru unak lu pe ga ak lu e man ataw kapilu guru atta ta ga ak lu ne kum mukti ga ak lu unak lu pe ga ak lu e man ataw ci ko ga ga kham e man kapilu upadu do am unak pe nya lak lu tan akaw ngem man tabban kay wi tuaro matana ugjuk kay wittu aro ni nganu taman na pe ko ak jotti gi ci nga xam mo mo onda atay nak ban ni nga wi jox mago ni man na ke ci dugulu ti ci iman ak so aro pe jang na rek mago onda taman na ni nga wi jox ta nga am malu kay wittu ne ipaqam taman to nga ke poti wi jox to iman na o do gana ci xam mo taman taman na kawai yuma yek chaw ni amang mat uk tu ak chaw la sanging mat ta ba kapit lu ge man u ya ga lu chok do pa nga inna ko ma katak ti taw ga mi taw ka sa bu tia ma rek po kapu ko tok tu na ga tay mun net ti ak ta uk ju kapit lu ko kapu ko tok tu na ngi ju na tok ni man na chok u ya ga lu ko da tak tok tay mun net ti ya ak isu ma ga ya ak u ya ga lu mu chok do imanu katak ti lu ni panga inna kum sabut lang matay mo agad lang atay man nagi ako pa nung asimat tigi ako na kao nak sa umat tapman akso ko katan na daw bilak lang tayo ma pirko jiga so nga kaman yung kakayahon na nukakayahon na pirko ala wakta sunaw ba na atayo ugalo ak tayo ma pigya so nga magami o agad lang ha iman ulcak sa tiyari akak tigi yore mag-uog juin. Tana tabung isu di lang mili. Tana taklikutalo ako na kutabung isu di lang mili. Tawa bunga, unga mukpadlian na akata, unga mukpadlian na akata tab. Natsakat takaw luta ama, ukjua takaw luta, makuwasak luta, ama tab ay bagnuang niya lang migata. Ay wong na nultari wago nila. Daba, manalin yun natin nigikpang nila sa akangam narunakpang iman. Kanang nang man na pildo at akigatigo nun natin nilipani. Kanang nang iluakayaro igatigo ay bagasong nang ukiyong ito akangan. Sikun na ito akangan, kikin na ito akangan. Kanang nak ilwa ka yaro yati ko ay baga sugyam. Nigang lak taman tamang ilwa ka yakalo awon. Kanang nak taman na pilwa ka naksaki yati ko nigik tumidlon ni ay baga sugyam nang nasakoye yati ko nigik alwa kami at ito yung nakalwa nga nigik ayong nasako man. Kanang nayalang niya si kami tabanaro ng ngiti aming man unukun. Tayo maikudlak po magkwa puyo kong nakto ko yun eh man na kumutoy na ako yun at sulit na ba puyo lang matata magkwa narunay ko dati awaw lang mataudom eh. In makala si Wunika na tini tamagkwa ko kakto na sila ujok sokto ko narunang iti akto sa umayo galwa. Amalo narunang iti ako nakto ni ujok sokto ko sila tayo man na iti galwa. Taon ng ngayalang niya si Wakta iman na ilakpok sila. Ubalo ni taong natungunak, tao ka iman tupe kayu haluk di jodau kita iman naik lapuk iman wang nak kami tak bertahun unung unung puyok teman tiktau tiak unung unung ngau tiak tu haluk wang naya kami tunggu nak tahu ke unga si haluk tu ni naru nak unung lapuk si jadu iman aji gijun ni ngu yak tu ni tahu naru tunggu ni haluk iman nepuk tu si yak tu ni si ordo ayak ket jor lutupit ni man nakai ayak kisimak ko ji dak suni ta ko unnu dak suni ta man na ri sap asu ila ta ko kanang ni dak tu ar dak po taim ai bagi aku mayun ai bagi ang ni arang mata kau pet ulakut pekati ge yun nak tatin ta mak kuning pamakilah mga atakaw ligi akpagayak lugit iman na pikun na si mga atakaw ligi akpagayak lugit ati ay bagasugi ako magubit pakatikin niya nakakit pichoy na kaya kang mayunga majatang magwasak kuka at akong natyak lugit am uksukang ilo ako wait uksukan na kong naksud makuha piyumin naksakpagayak lugit makuha pagkatakang na aksyon, ikisokang ngilo akpat. Taon nga ako magalawa ka dito, okusokang ngilo akpat. Iman na siya kung magmatay langit. Taba, pagkatakang kumalawa mo, iman na, piyo mayo katuang mat, atuin na yung katuang mat, okusimag yun, ikayok tugo, upano na siya kukang ikalo akpat, mas na makosak, atuon lang niyang mayot. Iman na, ayok to katigit, tiyak ka aksyon, taba, akaw na siya dakyalo. Iman na, imi to akulong, pagkakasok ko nita ang akawang iman. Ang malo, nangyayang nang naksaw doon iman na si Kitok at si Kuro niya kami, awray yung siyo kasong niya ko nita ba, uro kaya natiyang mat. At si yung ito ni, tatit tukutakang natiyak ko nito, si Kitok do, pagkwaki ka lakpat, nangyayang naluwakpat doon ni iman na, iman na ako katakakaw na ko nito, ulo mong pinasong ito yung makikalawak ta, nangyayang na ko yung luwang mat, atok sa kating ni luwang mat, ano kikiluwak na nilu, huwag na yada to'y nakakakulid na nilu, makuha ko yung mat. Aswi lang. Kanang nilak, ulakwik kong maklo nito, butaw ng ano kaya. Aliyan na akto. Udlumipin na yung nang nakto, araw wak tayo. Aswi lang, taba, tahun nunggu cuma jadi saya kuat, awal nak kan ya tuin nang mata, hati kaum masih aksi memangkan pergi aksi hari kut, iluang nang. Terkati kini kau yang tanya kau jadi apa yang suka suwi nak pujuin nak ya kan, atau cikgu dah bawa dah kuno, kau yang makan tahu dijangin nang dah kuno ulum. Asuwi nak tu bawa dah kuno tahun nunggu dah kuno ni cuma nang hilang, aku kahang dah kuno tahun nunggu nanti kau biar kuno. Natagubi akso ni naman natubak tao ng ano kaya kami. Ubalo ni piksuyog laktuwaro wakta pa tao ng numanang itiak to. Tao nung nga taba, apodlio kigling ano kaya akso ni, sikuto kaong matatao na ni, ikakasimayot. Ikakasimayot ni tamangat. Nilagtaka at lakalok doon eh. Udlumin ang ilo ang nakalawak pa sa kutaw sa hangin mat. Tapo nga kamuti ikuan doon eh. Ubalon eh. Tamahong ang ingo kayo kahangan. Ang ilo kulog doon pala uyaw ko doon aming iman na. Tupik kong ikin niya doon na kami. Huwag din nilagtaka at lakalok doon eh. Tapo aso ilang. Nukang aksulig doon doon eh. Iman na aksulig naksulig doon. Naukok pasig pa yung minang nakpa. Kanong man atok. Kanong atok sa tingin niya pa. Tapos ni tapos, ay katigikan ni kalakakto daw siyong aksutik. Awad na siya takpo siya ilang. Awad na nang makutik nukang niya to'y nakiw. Aso ilang tapos, awad na nang kiglingan wa kami. Tako ay buwipok to lang o yung matatapo nga nukakayakto po tapos. Nukakayakto kami tapos ni Ibu yun ni tako na ni, buktu lang o yakto ni, tapos ni, nasipalok to tigyo, nakukupi yung minang mga nakukuman naman na kako yung mga atuksaw tiyaga doon mga do kako yung isang maksutik tabbani sakutik yung pekong nagpagilak sutik kukirutitik yung apisim ako yung matayman aputayak katigil doon ito tabbani pekong nagsirokikan nagsutik aksiyon nakang mga do kukirut ato limang ilo harang maman na nikir na sakto harang mat kukirak ako tigil ang makisigulun ni iman na kukirak pagila ang makisyon pa yun nang naang mga sakudlo ka sa bitok pagilak sugit. Iman na upalo nga ilak pagila ako na taba aswila ak taba. Tapangal do apuri yung kakkan na ksyone maliksak to kakkan na nung migami. Ang nguti yung kakkan na ksyone suri tapagatagok sa yung kakkan na matunak na akikan niya dala ang makisugo. Taba ni taba. Katin na magtakwa ang utit iman naktukkan nila ako siyong aksutin aso ilak taba nikisu itong medyo tabang at ito karakan na aksutin ang makiksutik pigyang na sa anang mingi tuktukod laktukang na kami do kamiksuni isigagusaksuni iman na pirong nagsirwakan ni makiadal aksutik taba niyok sigaraka aksutin makiksutik do nikisu ito mitabang ilangat na nikisu ito anit kapi juga dah ada mereka ni akhir kredit tapi pergi asyik asyik itu. Tahun nunggu tapi ingat kasih doang itu tak ayuh biarlah orang pemaku ini bini aku tidak kami. Tapi aku ini bini kangen dia sahun mengata kau juga akan tanda di dalam sungai asyik asyik lah tapi kau juga macam udang aku ayuh kita mana sih aku bini hari. Tapi ini bini satu kuduin makwa. Tapi macam mana cak ayam tak kalah aku. Takkan na puyu dah tu kasang mata kan ane. Puyu dah kan kasang mata tahu ke tahu nunggu sampai sahaja menjutik tahu ku ayam tak kasar yang sangat ini. Ik payah kejutik tak tahu siapa kau tahu tiga aksi tiga buungam moya tak putar nung. Asyik dah takkan nak kasone si kicu nak mangga kasone. Udak si jo kasak pusi umutawong. Tay ka asu ilak nagsuti si aktong na doon ang ima. Tay ko nga saad tugo. Upag jo medyo sokoy reaktit siya makiadil ako tugo. Tay magkuktamaw na ay biyaro kaulo ang mata. Tapa asu ilak nukaksutik tamaw nga. Ungubigi yun naktangan nun. Namutamaw nga ungubigi na yung waktangan nun. Tagok siya ulit kay taksutik. Ingat kasih hati kami, tamau nuri begini aja nguah tangan nukar tiga jutik. Upadu ni cikit jutik, nangang nangit cak tua tu ni sekumpah si mangemat pisuk jutik tamau ngah nuri begini aja nguah tangan nuri cik tukar tiga sak, atu ni tamau. Asyik dah tapi si mangemat cikgu kerak tu kalau ada nama kucing daruk tukar kami tadi kong udah kerjakan juga sahning ini kagling mata tabba piu minyak cia kerjakan ubah ini nadean mana piu minyak cium minyak sengan ini ubah ini cugarik cium pergi aku makan di tabba sok kue kacian mereka ada dah tu negi tabba ni pergi aku dengan tu negi kau si sahkan negi mana piu minyak tua rotak pok. Asyik lak tu bosan nak siak dulu, senang mat piyum begian ni cuman nak, senang mat abu nak, juga kalau kita kengingan ni aku si buku gak ya, kelak dulu ia tak mesti aku abu nak, si kuat dah rusak pa, piyum yang makan itu siak tu ni, tapi mana yang kita mat, buaya kat tak tu ni, tapi mana orang tahu. Naurik tahu ni tapi awak tahu mat atau sih kalau kami tapi anggutiar orang mataman ay badaruk kami tapi tak ku anggutit terlima kalau waktu di taman nata maja kaki tahu mat sanak sesiwa sanak sahami cuk suri ay bukan nak nak kau tu mikit cuk kalau kami. Mikit yung fikan na kung naktugutu, waktapagat siya yung maamalo nangyayang nangitlo. Aso ilang tabba, kama ya katigi ya kati suri udu ni ada kau yo arang mat pikir pikwa aiwe aiwe o katau ya suk tu pikan ni imak tami taiman nau yo kang madaba taiman nau madaba taban kakin nami juk canak saksoni juk taban usir kati yami aku saksi utik tepang tu biak padli arak utik piu minyak tu kakadak pupigi akan nang ya kau migami angin katigi kau gami tayo man asyu ilak tepa kau ring ikut aywi tepi kau mata nukang aktil juga tayo ma akkati ing mata kau ring in namik tayo man na rin asyuk tu pekuk juak sulit tayo pekuk juak sang mata ma kukyo asang mata tapang apa syukur kita sakit toh rana tapang ayo kasih asyik ilak tabun angin maksaw yang nerami akau maksyuk tutuk hawa duduk tabun apu ya ting mata piyo magi yaming mikitu piyah ni akau kami taman na tuga kitu tayo man na suri si guak tau kadak suni tabun tuga kalong ita kaging angagot iya tamik sago tabun ugek tau kadarong matapan na yunung ilak suni ay badaro sakto ang migamik tapan na tapa kakitaong masanak sa kamisyo na magsiwo tapa ay wiyo katakan na kalwak suri tabun Nama gaya ming dipikamik. Tama kuah pergi akan nakun nak sugit. Tama cakana nak katak toka kalau aksu ni. Upadu ni. Kaki yukam maka kalau aksu ni tama aku ngakana cemut. Nuru sika orang matama kuah iwit. Nuru sika orang matai lak. Kaki yukam maka lak. Kalau aksu ni kane gaya tinyu tabunga. Kakik dek siwa yu kamaki dila ako lakso ni taman nili piya dahil yun nika lako kati ko namak sigata namang niya lang mataw ko piya po iman na so katingin na suktikid lutik mariga kang ika lakso tik tayo man na ipala ang matamaan na mataman na atok taongin lakso ni so kutaongit siya maring man uki ukutan na ay bagasyong na tayo man na itusang man amalo upang awang maluta sulit abunga ay bagasong niyo ilang ano tayo majuray juray mitamani ay bagasong na katang mata juray 50 ko yung mitamani pigyak naksityak ni nga naman magsityak katang mat tamani juray pigyak nakpasyani ay bagto kakangam igunaw ruwayat pagsuda ang marunungwani ay bagtaw yun igunaw ngilwayat at pagsuda iman daw katang mata samani upang hango suyaro kung nang imano natin ang maru kidsa kataktualo yun nakani uduko kidsa daw pidla katakso ni unok sila kangami kidsa kataktualo yun na pagsuda iman na ilko sa kang matamani yun natin na matiyang mataman uko katang nga upang hakot dahil ma kinit yak to alo katang matatamanan nyo natin ay video na magkoma makayaw katak so tiping mata dahil maasyo ilang tao nung ay bagasok buksa mingyot iglo rin nubuhan tao nung tuwak lingin ni ngani pityang na yak nang ni ngani ingikat yak na yak nang ni ngani akulo lingin ni ngani ilang tao nung awdak
1: Tan napita aba igluring meok makutear tilugo ka 1989 ngut tilugo ni pelok ta rox sema yuvin ila to saksaw ge rox sema yok ta bo na CBC na raw ta kapinga gon sin naksaw si oklune koyan na mila rok ta bani pakati ge yun na sakat tigot tausun ni kunni ta kwaro ikayok tigi saktabot takka Dabi uyu kuruk amaru tami kakak koyan naming nukak viksa tinutikim migata kaupat tausun ni nilagbing agun nililagibong.

0: Bunga sekeci, si bisi di tebe minara tu si, dani onga bunga. Ulo mi, binga jonnik, amirai yaut 16, 2026, kondilogo. Si ake ngoja lo suyo, fai ngoin lapituk, tunga sewa pekeci. Ulo mi, si buli pao langa yon ala langa meyabut. Da si rizak meyoto kita yon kata, wani ni chau dik music festival au yumi, tak. Takilima hangi kasalirik mi matak kiblau yumit. Sebeli takko aku sirenggalang ayu tabati angu tinggu ala bili ay gulu. Nitau siyak tiliku tabiti. Ni nirak mi tiliku tanna bili. Tusak sirenggalang ayu it. Suli isuli tuak mi patanna. Salumiyuk pibalewi likayibut. Aida sabayak juk. Tusak saw langam miyuk. Tusak atsanyak tiliku saluni. Ipasa. Uha, unna silok tulok miyo, ipasa ni pili orang ngalok taga. Suli tana, isuli mipat, ipasa walok tu, alabim mi, takka ni sipi sikku ni, itik si maya halok mirama, katabik ilisak nilirayik ku ni, pisi matillo kitakko ha, ilin niya, titsijit, hinum marini, takka ni lak mata ulayo pilok tulu, ani dik tilulu, ilin niya titsirak tu si mahtamatiko ha, Pigok tu nit inwe kawa yung maya tuhangin nik anya siu tiyo unna tu nik ilinia ditsirak tu si makata matiw koa ipasaw lok tok ilinia tingit uhalang ayo itayaw kusingin lo ambalo suniw yunik takkuni nga pigok tu nit nungna bimmi anya siu tiyo unna tu nik ilum nariyangi uhalang ayo it takkoa Ilan nang akisiani tusak sa ulang ayo takiyo katawlok makaibala ko si limare yakmit ni pilio rilawakit. Ninyo to paalo chuta takkani. Allabim mi. Lao ribagot huli kalap chuta. Ukko silik to paalo lao ta. Allabim mi. Suli isulin ni nga imaka haupat hanuing likuta tusak sa ulang lo ni. Hai, tanah tu saksa ulang amijok. Amma lo isuli roti ulo ni ulo mi. Dari kanit saya nak tasiu yak Nichotic Music Festival lo yumi tanah na saluit band kuni ko kita pat tiri jau lo yuk. Ya ya kayo yak ngutanga. Paulo si hak kayo. Nichau si yak tido ko tu saksa ulang amijok isuli roti ulo ni ulo mi. Tako ada kata saksa ulang amijok ulo mi. Tutta bimbi. Sungguh yulak tepalom mereka tali taman ikut cua mit igalara. Sungguh yulak tepalom mat. Nubu jatuh nalak sudalo. Tapi melingam yuk sila bu takut sak. Uko alisilan ni adik ko kau sa kendang yun na semua orang ayu inu na beminu na siya bumilu ime iling ayu igok adalah si majuit. Kuk cua api miunok nubu jatuh lang anak tak. Sungguh yulak tepalom mereka hak sutilu gok. Ano ang niya stilo? Sakin niyo lo nik yu lo ako niga nik tumik. 20 meet 40 mo tso ngo ni limbik. Oko ni hak lo di lo 5 wiyamik. Sa ni kilo ang milo nubuya kalalang ang akta mayawok. Ano ang niya stilo? Sakin niyo lo nik yu lo ako niga nik tumik. 20 meet 40 mo tso ngo ni limbik. Oko ni nga lo 4 min niya ng aktak. Umiyoyak milo inok chua milo. Nubuya walo lang ang akta mayawok. Suko yung lituin na kaya hak sa tilugok. Ano kaya hatiin niya stilo? Nik yitumik, 20 meet 40 mo tso nga nilimik. Uko ni hatiin lang ang raktak, 4 nga yumik. Pupin na itamilo, ako libin milo, nubuyo lang ang raktak mayugok. Suko yung lang ang raktak sa tilo, unusa. Ano kaya niya stilo? Nik yitumik, 20 meet 40 mo tso nga nilimik. Oko ni nga lo, 4 min niya nagaktak. Ibu yubin mi lo, nuya liu milang nagaktak mi yugok, suko yulo tilo unno sa. Ano kun niya stilo, 1 ni yulo, atuang ni yulo ako ni nga nitumik, 20 meet 40 mo tsungo ni limbik. Oko ni nga lo, 3 min niya nagaktak. Salo ni lo nubuya kalalang nagaktak mi yugok, suko yu kalalo tilo unno ak. Ano kun niya stilo? 1 niulo at 1 niulo ako ni nga nitumik. 20 meet 40 mo tsungo ni limik. Ano kin nga lo? Ano kaliw milang ang aktak? 40 meet 60 mo tsungo ni limik unuak. Oko ni nga lo? 2 min niya ng aktak. Kangyak suyo amilo. Racklin Lake milo nubuya balo lang ang aktak. May yukok. Ano kun niya stilo? At 1 niulo. 1 niulo ako ni nga nitumik. 40 meet 60 mo tsungo ni limik. Ano kin nga lo? Kaso niya nagak daw suni 20 meet 40 mo tsungo ni limbik. Oko ni haklo dilo 2 Wiyomik. Kuak tamilu nubuya lang anak tamiyogok. Ano kan niya stilo ni giulo ato ang niulo ako ni ganit tumik 40 mit 6 timot sungo ni dimik. Ano kay nga lo kaso niya anak tamiyo ni 20 mit 40 mit sungo ni dimik. Uko ni haklo dilo 2 wiyomik. Kangyak sumilo au palum milo tasiyo yak milo. Nubuya lang anak tamiyo Ano kaya hatiin niya sa dilo, nikgiyulo at wak niyulo akuninga ni tumik 20 mit 40 mo tsungo na limbik. Uko ni hatiri langan ni ngak tayngok 2 ngoyumik. Tamaan nilo kutuwa mi suyo langan ngak tayngok nubaya valo silutik. Ano kaya niya sa dilo, nikgiyumik 30 mit 60 mo tsungo na limbik. Uko ni nga 2 minya ngak tak. Kangyak soaluk chua milo, suguyo langan ngak tao miyogok, nubuya balo silutik unnoak. Ano kun niya stilo nik giyulo atwa niyulo akuninga ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Ano kaya nga lo kaso niya ngak tao suni 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni nga lo 2 minya ngak tak. Aba nilo nunat siya po minay na mi, suguyo langan ngak tao miyogok. Nobu ya vallo silodik. Ano kan niya stilo? 1 niulo at 1 niulo akuninga ni tumik. 40 mit 70 mot sungo nilimik. Ano kaya nga lo? Sakin niya nangaktaw suninik. Giulo at 1 niulo akuninga ni tumik. 50 mit 70 mot sungo nilimik. Ano kaya nga lo? Kaso niya nangaktaw sunin 30 mit 50 mot sungo nilimik unnoak. Oko ni nga lo? 5 min niya nangaktak. Hope tell me luna boya langa nga tell me yok sugo yok la langa nga tell still yok no sa ano ne still 1 ni lo atwa ni lo ku ninga ni to make 40 mit 70 mot sungo ni limik ano ring alo sa kinya ni nga tell suni ni ki lo atwa ni lo aku ninga ni 50 mit 70 mot sungo ni limik o kone haklo dilo 5 ngo yumik Post bill makubin milo nubuya kalalang ng akta miyugok sugo yung liter na kaya hak sa tilugok unno sa sugo yung kalalang ng akta o stilugok unno ak ano kung niya stilo 1 niulo at 1 niulo ako ni nga ni tumik 40 mit 70 mot sungo nilimik ano kung alo sa akin niya ng akta o suninik giulo at 1 niulo ako ni nga ni 50 mit 70 mot sungo nilimik Oko ni nga lo, 6 minya na kaktak. Takwa tak kasilin niya likut. Hawi sa kandang yun na sa mga nga yuit. Nunabim mi. Nunat siya pong milo. Ah, hayla. Suliman na nit chalo tada tingo ala ko niya sa kibang wata siyo yak mi nit chao tik music festival. Lao yung mitako ano ko au palo miulo kayang sumiulo. Tabi tiyang o tingo alo, pili ay ulo. Nit chao siya, kanina si miyuk.
1: Tana, si wulipami nit Tusak niya, niya tiluko, haylok sa mga miyuk. O palong miyuk, David tiyang utingwa, tungas ti taole. Amalo, ikayok tinga, pili ero, kangit sumiyo. Tungas ti taole.

0: Ahai, sulitan na kaupat. Kayo sila ako na makano yung ikuta. Taki yung palam ini pilya. Ina, kuy ko, kaya pala ko si lima riyak. Suli kaupat, kano yung ikuta. Ini katuak pada kayo sila akmat isulin ni. Isulin ni nga ulayo lo anilo ukwa si tilawit. Ahai, na kumimagalan na alakong nasa kinamerci. Suli ni chalutari ching walau kundi asa kibungwa. Tanaw na tasiyo yak me kutikilaw yaka ni Chautik Music Festival. Takuan ko sugluk. Ben, salut Ben. Ko kita pati kutinga, yaya kayo ngutanga, paulusi kakayok. Nitao siyak tilago, tusak sa si miyok.
1: Iki bang ako kasi, ay, hindi ko bikain ako na kasi. Maungalo silo, iti kasi, sakpati kiyak tulog. Comment ako kasi. Nakumik, ay, yeah.

0: Tanya Tucker, Miatilugu, to her Harpabut, Damna, he will look by me Delta Dawn. Me, me, Loki, my 13, Uke Kashuni, 1972, me, man, 67, Nigo, Uke Kalak, me, Yok, Damna, Imiatarjoa. Manali, to her we gig alone, Araptigo, Tamna, Robert Kabitu, CBC, me, Kanayatio, Katima. Nipiliula kimaya tamna Dorothy Agluka Arveni Man took to hill Warna La took to hill War to Nick to Homan Nasuni to Nokalak Sutiglu Wangila Nikitsangulak Sutiglu Pink Mata Amitsarik Sutiglu Manali to Harela Labut Hunanik Ilitsi Bigidu Lok Mangatigo to Harela Labut.
1: Ilin ne akita o yo alo runga o ngite o galo atau tuk se mat langit kama ala ana tram ni aula jige ago tige roa taka nuna mi utau taktid luta iglu mi iluta seg lak seg ma ameng ni seg lak sin nak mat tipita ilo ana ame aksubo uvin ni ting no ato ato taka akiping ni kipika kata tukto amengin ni ama atba kaksuta tiyana. Ah, sel dok sin nak man. Isu ikhalera ma. Kubi asukung nera ma. Una suju jua. Isu ikune lagi akalo agama. Suak manga. Nau isu ikhang nidung iluti. Tia na piya ke akarap da. Ilit sinne agami. Tia na suak sinna manga. Kanwilingi me alap sunga. Kiung isunga. Sinilang nekok sunga. Tauka unak tokang ni ma iglu ilo ane ukung ni ma iglu seh rilang ni mata seh luk si walau tu ni ipiw ilo ane tautuk si mayunga makituli yaut si ame harap sutiat nukangok sutita kwa tautulauk si magakit to ni kato inak pagkapilang ilap tu galway nalunang ito ita iglu tali ilo ane ukule gapta, ukuin na meyada gapta. Kasi ani takwa atok si mayaka, ita taku si mayaka, utok si magapki, nang mene uwa nga, kaya na kiping mailon. Utulak si magamasir, le sinang mik, amasikin ang mo. Tamat ko, atulawik si mang mata, tusaya ulutik doon ni, magkunak sa nukaw imang itunulo. Tusaw mayaw ko plugi o kalago alaw kapki. Ang matuktuit, tako, pila kagigatigo, inuktigo, tamaw nga tikiw daw si magata, ang ayok kakit no, tuktu no, natsang no, ugyo no, suna no, nakiksa no, ikalong no, tamat ko, nakigawa, talugtabo, unik ka, kalugta, kalaw ang mata. Tako, kangaklali yung mata, tuktu, ame kalian ik palera suti ukiong niuti an op ame gila a sia gila oktana asiwak palera disong mat kang awang nerak tau song mata nuta ame ne kota palera ni alega nata tema julai milon ni tuk tuk tuk akpat pang nyang mi takwalo pang niu tukling ni makung nersay usualing ni tayong mata tuktui takwa usuali tuktu pang niksulo angung ni tujulang utilo tuktu tari yaw yun kamik sa tiyat yung mata aw yama yaw nerpun saggala angung blutik kalia kakalo aksutik suli taan nakang nagtublo ni nakkori nakkukta sa angano taak kangani mekukan ni kalian ukmat kang alak palian langami ilang apir si marakto tagbataan na kamik sa usokto uso aling mitayo yut pangnityo tuglea tanali pangnityo amia agwaksak ingokiksak maatukuto kaula kangata kituliya kangata kamik sa liang umakto kawiwak si mayaka. Amma niyong itakwa saggaw yung galoy, saggalamak yung galoy. Kanali ang usulaw ng mata, maminga nga kaliw tiblugutana, kalinikan apik sa mga wagerto yak managla iliktirok ni panitia tikuk ni kamit sa urugo akit sa pagyos ni magug ni ikitimia kalung nilu tam na usang man ato ito kalukta at siyang mata sunalukta ang ituktu unikakto nga sagala ang ulit tulit agwa agis ngulit makikitikalik palo ni at nungat sa ulit ilulipsan na atig ulutik kakli ulutik luba nukaksani pikang itilugis ulit sagala at luwamit na nakaya at nungali yulang mata akulirukwik tayaw ko ma nunahuni ulit apani tukulirisokto ni akulirukwik August nung ulit po September at okay ako maalit po kulitak sa ulit po tako sa gara ilulik sa tako at okunik sa orang ulit aming nagli kulitak liyong niyara nga ma agag at oksugi kitok sira at oksugo tana naggoak si ulit pa ang matagong matuglian o tikitlugote na tukutigi yun na kulita liyo yuga ma. Tukulo at tuang na yung ildugita o piyakakak mata angot at nukaki magaya kumi. Tukulo at tumi kulita ka kumi tukakigi akumi o imusin na sang na uwan na imudyo misakpan. Uneoksin na yung ikalak lang niyo. Uneoksin na yung maan. Nuka liyo kaya ka nga takaw yung sa tiyaso. Tito kungin ni pisulak doon. Agang minyong loob, tuyo lao kami. Ito ka agang minyong atok suting. Tayo man na isang man. Kulitak sa uli yuyo. Kaliang ikutit siya ka nga tamak ko siya at si siya miyak suting. Atong nga ni unikang nilibong. Tana tuktu pitakiyat. Atong nilibong ni nipkalak tipayit. Sing niya lirat ni. At sigo sa kakayang mamakong ni tema ikbag sa yan, subag sa iyo kakayala o tungin na unikakabi niya. Pukik si tayong ming mata. Puking ata nakakukla at siya may kapik pagkatiyo. Kulita liyo lirupta, sunaliyo lirupta, taksak sa iyo maakman. Pukik si nek iman na di pukik si talawang na uigalo. Tahan na pukit yung kakot siya meyak puk. Keng nang nagaw yung katya luka o kiblo ni tahan na pukit. Keng nang nagaw yung atak yung lugo. Ila nga mikililo ang nga kitong magsakya kalit po. Ila ko yung mangit man. Keng nang nga atak yung lugo. Sakya nga mitigyak lugo. Taon nga imekota yung silak ko yung nagyak lugo. Pukiyo ni rupta nga atak. Aming aktuk sa utaw ng igak lugo, pilato kaya dita kanu nga imit ko tayo, iti ano tipig lugo, ikaw ko tingin nyo. Tako ang umata. Diyan na, tam na, unap tao, udiri, inuto ka, kaw yung mayay ang nai, kaw yung manyak to uwang ato inaw tingin yun. Amit, at nungak sa nipit, siya yung satyo, yung raw matay la, atong nung nakaw yung makuha mata inay tayo mawala pukuli ilangin tana tuktu pilakuk ni pikwa tao siyuting ato akong nga ni tana paunasak ka niya yung isingita nalano ka niya yung pilagyari akang niya tayo kulit talaga yait nasa uyak na kayong matatakwa kulit tayo taik na nga amiga ko la yut na ngong matamaw na maya na kasi magana. Pao nga soglo kalining wango yapa makiglugo yan na hindi nga lugo pilagya kakto. At tana amin. Ama isa ko takang ngitsya kayak lugo pilagtong nang may atong nang may kawima yut lang may atong katikawin ilin na kitaw na yakto de kano pilagya kak mga nauko pilagya kak mga sik lugu si mer lugu pukerne ang ikut ni pukerne ang ni wima yak lugu na kopi lang mga ni ammata ku diung itau atong me mata sagga ugalo pata kami dia kaun yaktu imana kami data tuk tuk tuk tuk kutik saun yak mata tamna sagala ngotil do ge kenat do ge sule piulo atong me ju galoin sigu singit tau pekko saka mata tamna akong ni na mi tak sa kayong masibul de sibul li tak sa na nga amegang na yangit mata unga unga sinara na lugo siga kakto ama kau di si melida wakat u tau tuk sungalo kimat wak sungalo nang menipil at talaga ma ukwa pukit na ang uyak to sibul li ngin nito sunaw pa ukwa isukang mayut pane dabgo ang atakani giyan itak tak pane isat una una ma una nabgo ang ugalo akam na kingul lakta kulani nalunang itsera yakto tusani kabit kimiko ako wit nanenga ni kikilakak mana sunat sa siyak sa tiyo kwa ak teo si mayuya tiyelo abimya mata amin takwa at tungo sa kana o kao sa riga ko puker si butik ni yung ipila kya patik o balon ni uki uku nakatsiga nga ta ujok kukyo witak pata at nga sat sa gala kandik sa tungo na sakit uko tuktoy amingin sangit to si walea yung mata ukiat sa nagangan. Tangit to yu, tuki siya mainutukak ni. Ama upang nga sa nagangan, April pa, March, April pa, ato nagangan, tangilik pa liya sa kluti. Tangit to yu, tuki di kisi nga ibyuk kilaw pindaktok, ama tako April ni, March long ni, kasi nga aming nga sa aliwan lalik to awayang mo ingat kali kami ikir nang ito mo ingat kali kami puwaluk sa ngit maming ibsuro ang ito puwaluk sa tiyat yuli sok to kakik sok tao si magluti ay yung ito lang na sibula kakapta sa ngay magibabu sibula kilaw kabu atugak sa tuong mata piyak sa tuong mata kamagit siya tao siya merang mata ikayok to itarama tamakuni nga ino ilik ko singin ni kawye maya to kangin ni lakat takapta itamak ko ukaudyok tau tami ako blogi ang nai amisyon makuk to ilik si saad wabit to ni pitakak makawye takapta pilarilaw pilaka angapta takwa ukawasarayan itakpag ka tamna amirila tamna ukaw sa kaya kanaktara upang nga saksalik pa tungko yuto lakpande akong matatay matungko yung matamam na kakik sa kiyogita na luwak dito sila may panaksigaw si mayon ane raw yung may aksawi kakut siya aksuti ame piusit siya aksuni pihong man kamik sa yulo ang mataptaw kamit siya ba yulo aksuti merso ngayong ni atungak sa titut pa tukupan tukuyupan keok lugo saligyak lugo mekunga keok akasup lugo na magiyak ni akig lugo kamilyakigyak ni tana kakik suksima ni kutuktu ila amir kineok siya akasup lugo adagote mo kinipayo mo imaka kinipani nga merso suriak sini nga kawin ni arak ni kauji ni akan ni ila tapi mai tu sang mat amma uku ami tau kau sering gaya kena lagi ami teru ni ahi baru ni tak pernah nak kimi ang nau pilih gaya ni ada kami uku kauji mak mago kanu pina manga nak kalau apa kia singit tanala ni unia tanala ni imek kota tanala ni tak kau mamingin ni mata mamingi piyak lugi mamik joango yak to asiwat ter se matuar ni amek manik ter merlo ni salumat ter merlo ni a panang ne amma panir silerant ni okuk saleretil loti imogiarta marigloen agate isivildogi amir manekamu isivikuni agate isivildogi ikunga ilum mukse kimirloata nalanokse ubaluba takpaunga tahamunga ting imogiarta gaya tuina ulogu serbdiriyalerant ni tasitsiaru maafman kungasinea takiswa gojutjuman kungasinea imokso ablamer lugo tak taununga pingu yak lugo kia singit tanala anu na uningit tanala kalu anu naidok lugo agati isibishima lugo takanunga imobil damer lugo imimoyat tuangit lugo kalu serle yal ne itum maksal ne anginit kia ruma maamir taiman naidok tamaskoa ilange atok semaga tepile replunga okarpaka awi mangikuma okagayan itubi a ningeong me perokluna ningeong me uita uigila waga perokluni atoa kamma sota ato kawi ma yautsela osaki boga okau singiti gulu katile patata ko anana chamalo saki malo ina saki wan malo pekko singi okau sagalo mi atok soyi kawi malik palle kanile la wa ma saki ta pe atulo ma ma ko yagi wakka
0: tam na arwer me utar dorthy aglu ka to ha ha pabut to han na tsamer suni ayungi hoar nagalwa kanerpo kauji makka nerwa nalersune aglad a kuvena kuni o kauji itarte unika tartu tamakuninga uigo qaqmat aqagu

0: Imgiron na to kalik pa. Tam na akpig jam. Imgatit si takimag matau kiwa mihulak to. Tam na magi. Inuk to titira kimag imat. Tamayang na para nalunang ngilak. Magi apatak, apakatak. Kalimano lukag ko kablo nato. Mana 3:30 mo akmat. Pibale yun nung nga ukalang nilak magapta.
1: CBC ko tato may pibale yun. Upang hausa ano tong. Kingam yo ang upasi sa tsilayang usimadyo. Pijakal lo ni inuak sinamoy katwe bimigyan nga. Lauktok, ijibalok, jusip, ijibalok, subigak. Tana kakasaw sa koto ni patsak ikatwe bimilaw to. Pasidya sa zilayang o si Majok, hukit si lauk si Matilugo takiw lauk to mi ang nakinugun ni ito ni. Amalo hukit si nikilaw tanga kinga.

0: ומת אני הרחב שהגוני להוכשים הג'ו מליגה לרדישו בגרמות אימא פרנן נרטוי אני תיתאו קיין נרון נרג'ר נינגנות גשו הרג'ר נינגנות אמרו אהתה כוגו שוליטו שחשקטוי איכתוי במי פשיט שיג'יניק שוביגרמה נתיגו ג'או חזוק איכתוי במו כנלעתו אקטובר 20 tanatau tu selau tasi inu beming atu ipaca palisikun hoktil lugit ila palisikun si tamani tikus isi mani galatuin hukat tau su khalau til lugu atau sumi inu gunni atuni palisikun khalau tu ipaca suli takwa gu ulla kut khai hujamini hukia juhamanun alini amalutau ka takwa taikung warami inu gunni simajumi angumin nani silau tun titirak si maluti patsak palisikut uhalaw to si tamay guta ko akimat si sak tuminitikilaw to nagi palisit malo asingin na kinir na kang ituin pasidat sa jutigizang isakhin na ituin simunitin ya kana tamay kinaw sa haktitsinir mo katimaniw sa pizakit law to sibulat tiyuduit kinaw sa haktitsisiw nakituin na nunak duwami nga to Tako sunatuin na nupang na tao si Majunukan na tami kinaw sa haktitsigun ng mga ata. Yan tiayang iso ka nga tatungili pa ang ilagay sa ulaw to. Tan nirititsilaw miso. Tako nunabu miso na kuta at sana jaw gali pa na tao si Majunik kagalaw nigin. Amalutaw halaw to nunabu mugo pa na tao si Majunik. Tako mana nama natsya to amalu niri uto kinaw sa takasila riyang ha.
1: Sakitaw na angat nunabu mi inikisan ako sa aktarulitik. Ukak bekatiak lutik inuit amartakwa pilakilaw nginningin ni uwatin nut ukal takataka tutung awikun nut inunuluk kikaktuyin nut awiktok sa mayunit tako kaw sa kinang asuk tabot tabo ni katima bigyak tiluin
0: nuna po may sibulati dyan may ino kalaw tunir yuturo tahanak katudi khati khati ane ane minik ha tabani pinasuwaro si uju me ata ko kinaw jay sakin pala yan e ring sibunitin ni Rio Gajangin. Ikalam me taw tako takta jaka yakun naksililaw me joy nikini ayok sa patuy me chano ukiok takto me malaya haun nak chapman ta na takta jay titikalaw ta nga awlat tugulo takta jay leak nikilaw ta tako ilagay ng ujo italok juwa mayon nunak katimini ikadyo katasun kitong nga kajaw doon ay nakititilo di ilin niya pini amalo ilin niya titisin na ato di asibang namik no si manamik amalo tao at ako takajaw iluan ni pito kauti sakit hatalaw mayo takajaw liya minito kain solo itimang na ilagay ng ujo tako hanok inuit at ako inuhat talaw si mga taula-taula ko ati.
2: And what you see now is not...
0: Manaw yung takujaw yung tako inuit ilakusi ringitangit aulat sigo si ringitangit at ay maluki siya ni aula-taw ni kusakhin ni kujuit at ay mapimakilaki ujo kinakulaki yung mga ta inuit jaga si malatong tako 100 ngulo lao tuwi takka jake ak tuwi damalu storehouse, bar and grill tako nung ay umajok taminam ni nirijak tuktutik, nirilaw ta tako National Film Board kakisaw jako bingago takap nakatsako lao tuwi November lakpan
3: Koyan namik tam na kawisaak lukto pibalya yunik kalma hak tilu tu hak bagi hak pabut tu saek set uterebok mana hilal gilau karlunga kiter meuni ta banitau ni palu lokit taktu kanni lokit tu ta bani kiter meuni taima hibul lak pami ku garjung ni unuk ni palu lokin na ngak tau yo kanner tarlunilu unuk nuwu jalla kanerluni qanni kanneriarluni anoringa pingangnerluni 20 mu tikittarnaya unnuk nigdinarninga 1 aqagu nuwu janaqtoq amma ublaku qannertarluni talok doon ni unuk nubujan ay aktok amalu di paluk kinagayakasuni ingubok 60% gohin nagayakak mat ungataw ma 50 mit dahil mat di palulukin na kanak lunilunit kanak na unuk kanak amma ano kong apingang na lunit 20 mutikitang na niglinang ni nga minus 2 nigbigay kanak na aksuni 8 mut akago kanak tao yakluni ublog mitang na upad ala kayaktok unang nakak na 2 oksokto ni unuk nubuyan na aktok amma ni palulukihin na kaili ubalo ni kanak taklunigok unuk ammatao ano nga oang nariglo ni Northwest 30 mit 50 mut niglinang ni nga 1 nigligay kanerlo ni 7 mut akago kanero ni rayakto ublakot unang na kanaya 4 ikalukto tiyani unuk nubuyanayakto kaner taglo ni wanipayro ni pero tinulog ka ma mamena dahil ma kalukto siya ni unuk nubuja na akto kila kanak taklo ni alang na akto 12 mo akpat unuk ano nga uang na rekto Northwest 30 mit 50 mo unang ni nga ataw hik plus 1 akago hikin na na akto korlok to hila nga nuing ipat akaw hikin ipaka mamaya na ugaluak tayo tako hila o kauheke haakpaka. Mana nipimik tuhalaw na yakmigapta tam nali kinagoro na. Rani Melsa tay ko angin na tunik igagda ka na kaya kalikorto nga. Rani Melsa tuhalaw kaalutigo ilagilaw tapon tuhakawiyang na yakmigmat.